0: Inshra 1045 FM, your number one Akan radio station. Yakopo Inshra. So we do a video no ato hase ene anopei na minimise osrobe domo na osrobe kaiwo na osrobe mana toye eni nimo bro
1: Inshra FM
0: anopei isha bebi ya wubi ya Yakopo Inshra se wa video daha na iwani pamibre ema ene eye fia da anopa sedi unim neno anopa busu suni eba fia da anopa siya na anopa busu no esoma ye teno pebe biya ubi ya busu no esobu usu midini osofu jerema eradinsha na onto neno mchua oma ene dey emfani pabibri embro eradin mana huo din ine na basa enye kesie ema na onka unhu akwani yasini nemo kosoa mwa fidye na ha enche unyankopon asembe ba unche na ube ye ishra sende abrini na uye ishra no enesu ube ye ishra

0: Isabre ye kwa kofa o nyankopon asem na minimse asem ne dento sobe brebebre wa brabom na obeye nshira kwa soa muwe fidye na na ye wane pabebre emao eradi nshira na onyinkunim emao emame eneda anope inso eya domo eya domara kwa seni ya eti ibia eya rati eya yesu na wayo Evangelist I cried on a pay na onyankropo befanso amaye isra baba akwa
1: me josue bru
0: me jidi sera dia daroma ohuye
1: usia urade nyankopo no wada na sema me
0: yeda isu ase
1: adum tina mo ba biti
0: kwasempa enensu ye da osro dia cheye anopay dia osro esisi amanyankopo ma ye famu nyankopo ma
1: urade isra Na, me sama happy belated birthday bi.
0: Thank you papa.
1: Enye kontentia ye yoni shirawu.
0: Amen.
1: Me cheche atifu obibia wotie me bia media the evangelist mighty digraft ade. Ana nso me no wasan hiem wa ha biem. Se de brane abrano bia no. Hiem wa ha. Nyamo mpae ne ni nkomo. Me cheye na no te kokoso. Rwade man kontentin. National Chief Limam, a radiant man contenting radiant now. Uncle Comera was a japa. A dinam two for no. One ordinary pasha, sen ordinary paqua viapa. A japania won't now cry uncommon and casabri. Yen chiasse. One was so nippon common, what my boy may be as soon as so. A japa conco on our dear Huadema. Che, okay. John 15:3. Osas and paninti humbefi. In himself was some pay bay. It may be a coin. Ede amaye nimdi eni nyansa. Achire chire yei. Wakwain. Wasem. David isa wasem baye madu yanenu. Wasem ye midodo mu detise wono. Wasem ye minase kanea. Irwademo wasem me oma. Yowuto simu. Wasem pantine ni mrano honso. Irwadede wajina ni jidye munsu. Wasem pantishe ni jidye den. Yeni mse wasem paye fania de suwa bapa. Yense ya brabo. Na ye uda isu enchi. Asasi mene ya. Yenye mkonte pabye buwaseo. Yena misra wa sawati yena wabeje yesu. Mazweti ni Jesus Christ di munti. Amen.
0: Amen.
1: So fwene topic ya tu di nse awo ayi ema asedye.
0: Okay.
1: Ema asedye. Yebidi kako ma asedye. Na next 2 weeks ya we awofu. The responsibility of a parents. Enosu ya kwa kwe. Ntiene. Ma amino mumpeba bintina. Na ema uwa unipabiane uwa unutie. Mame nso so o mame te ase a ana wono mame ani ni ya tie de wo homa wono papa ani ni ya tie de wo homa mame na ochi mu wono onyinsen won 9 months no se woni na ntina yi a tie de wo homa atoda bia na jidifu woni mse me kwa asore me sum nyame agen sakira efa ba bia ese wo sakira wo kasam ese wo kas o sakira Sabe mpredu ya sana, wano yiri ase tine ehonso ajwensa chila nibi kasa oho. Wano mame na upapa ntem ajwensa chila ni kasa bi oho. Wene mpenifuo ntem. Wanyo mame nyo upapa ehonso ese wa sachila. Ali senta amena ankasa anso, si kasa mho ese wa sachila. Enye tira ntong ese wa sachila. Afe sabe mpredu ya sana, mpuna chuyen sem ese wa sachila. Ensawye ese wa sachila. Kono ese wa sachila. Nti ajwensa chila adie, enye bako. Nabi ya mtakase yen sachila nye. Ebi ana wa sakira nsawie aka okonkonsa nti try na bom modin na fa hujina otese osira ni a enu kwaso osuro na sadia be ya asebrichie mene una sasase mene obrichie ba pie wani ma upie na kun urade nyankopon ma urade nyankopon enu ye nyankontapa bi abu ase o ene ya wo aye emofra meti obi na wo me mame ne me papa ntam asemwie ankokobo nene yenu ekan na so okoto na se oba bi ne maame anane ni ne si owo no e kasa se ni tipenso yenim se kristo kan se mi kire se yodi ne ja ne nani no ne nkwana yodi ne ja ene ne nani no ne nkwana e ware wa asase so si ebu urade nyankopon ne esuro no ane wa ni die de mana na no asem e beda ni nshira de amaye Deuteronomy chapter number 28 wose se otie me na wudi me no asem so a Anu asem beda ni nshira de amao Meba tie ma anu asem Na se wan tie verse 15 Na ye wadwene se asase a waba sui wabe suya ngoma osuya kasa wanwate udye wajuni mwabiye inti wuni msede wesi edu wajuni wabrabo ato chacha eni ebe mnumi enumi yina abeduwechi nibeduwechi ya kusisi ebeku inti ya nonso ya jwene hon yeni mse nipabia ya nshira yanku pwende atu ya mameni ya papate kremasu ya nshira enamekaa semi achile wishira ewa oma ameho wishira wa papa hodye dikany jodi kan wa wishira wa nipa miyansa nesese shira wa sasi iso pato meba tieniye kwa utie mi tieniye pa na Proverbs kan sembi Proverbs chapter 8 verse 6 osi muntie manu baka nsema emuda ho na manu basem na mtini ni imu na eba nukure ame free manu mu adia tia tia ne chinchin ani abone fosem em free manu mu manu mu nsem nina da ho matene nefuo manuma nsam ene di graft ye wotie mintie ni ye manuma nsam nyina da ho matene nefo ade a tie tie na chinchin ade egu ni panim ase emani pasei emani pabra bosei eni manum dembom manuma nsam da ho matene nefo anim difo de nyansafo wona wo patre ni achi kwan wo padu nsatire achi kwan no pa tie me bra wo da okateso bra wo pra bra wo ye wadwuma bra wo teka ma wo kwa wadwuma pesem bisa wo se Wini mse wishira, number one, nipo shira wa. Ekwa mtente, makache use nipa miyansana sese shira wa. Nasa nipa miyansano, ibiba asasi iso no, wa shira wa mungina. Sa nipa miyansano, asasi iso, ibiba ye, sa nkwofo miyansani nina aswa domeno. Kristo diye ba asasi iso wa se, sa mama asasi ansana mebo bodia. Kamebo bodia hina bodia desi. Tewari nye nse munu, udike siye siye wachi. Ewade nyankopɔ siesie nipa akyi ewade nyɛ selfish ɔnyɛ nyankopɔ a wonim deɛ ɔyɛ onim deɛ ɔyɛ na ɔte deɛ ɔyɛ ase nti ewade nim sɛ ɔbɔ nipa ba asase yi so onim sɛ nipa bɛdidi onim sɛ nipa bɛde ne hɔ ɛwuru sɛ nnome ne nhyira wɔ hɔ nti ewade wanome nipa nti Genesis chapter number 1 verses 26 ne ewade nyankopɔ nyɛ nsɛm kaa sɛ sɛ maba asase abɔ nsuo abɔ nnɔbaeɛ abɔ mframa ɛsɛ sɛ nipa batena asase so an ho beto na ene sese mebo nipa ti Genesis 1:26 ti Awurade Nyankopɔn bo nipa obo nipa wieye no 27 ana ohyira nipa ade edi kwan ye Nyankopɔn eye ma nipa ene so ohyira nipa ohyira nipa wieye na ano asam ne se meema nipa si esu ene ense so number 27 chapter verse 27 na Nyankopɔn ohyira nipa so you are blessed from God, you are not blessed from handkerchief or items. Nye bibia ye de bema oni mu na nhyira firi ba nhyira firi Nyankopɔn asɛm de so da wo so na me kyerɛ wo nɛ me kyerɛ wo kia de nti a wo brɛ de nti a ma nhyira na dane no me nipa mi ense sɛ nhyira wo de di kan ye wo papa. It's not a far, it's not a pastor, I'm telling you today nipa di kan sɛ o lay hands wo so you are blessed. Nipa di kan ɔfrɔ begyina sɛ me ba ma hyira wo hyira wo nipa di kan otena se na se oka se urade sira me ba ye urade sira o so father o papa ta body asase ne kire so mu ebesi ne eli mu nyina ho adifro kukudam ho enso na Abraham ne sira ne ba na ka Abraham betun de ne ba ko difo ni mse me difo sira me ba mame Abraham sira ne ba ye Jacob su be sira ne ba Isaac su be sira ne ba Abraham sira ni ma ewie ye no na Genesis 27:26 Awurade Nyankopɔn ne Isaac di ni ye to Abraham tieni ye me kan sɛ mi akyerɛ wo Abraham ɛnam a wɔbɔ na abrabɔ nyinaa no na Awurade Nyankopɔn di ye yɛ ato na abrabɔ so nti ɛbrɛ Genesis 27:26 Isaac kɔtena Abimelek asase so no na asase no fu aba no asase na sɛe no asase no di ye bibi enye ye no na Abraham enshira edani pa Isaac so because we shira no Yankopɔn di tumi ma nipa se shira bibi aka bibi na be adwuma ti Abraham na toto ne ma nyina din na Yankopɔn ka cha Isaac se Isaac waje Abraham ti wo ubedi ye ba bia be se bia no wo papa nti so it's not about your blessing. It's about your blessing, no? If you papa, if you said you see no papa tonight, ene ya ten sembe bre ni ya hunubi sofo owo me wa hweme sofo me papa oye ni pabani mi who are you wane wine tiyeni ye o papa beti ma yobani di ebi uni wo kwain sa wo utu ya nosuka ene ano pa ni kanyan sa sembe achira wo ne nyimami isi bwane sam wa wa verse on si nyan sa mfiti ya siye ene nyamisuru me kanyan msuru bwa sema achira wo genti ya bre ni ya sofa ne debi ya mituwa na misu misi mihuru nyansa no na me papa wa u me pache se mihuru nyam kupo na mihuru nyami yenu na me papa ko anopay wa o siti ya se o papa ti ya siti ya miye ushira wan ho esese papa wa ushira wan sanu wa u esese o papa upu nkotoge uye o papa ye na ma papa na niche ufura papa na ntoma na papa na jene sato osu bless o se meba enshira aka mi wasasi wesu mi enshira aka mi de kan odi ehofa si wana wan papa wanu wan papa ti ye nyina no oto nsuo kwa wodi ye wona sanko ofo ni ye juma wona mi si aka wesika mu a omudi ye jawo obi ane ne papa ti ye bia nyankopon ye yo eta na bra boso adentia papa ne honhom edima ye bi sa ama me no papa no no munka se mi kire o se tete no sa bofra yare a yeso afi o papa ye di abofra no koto ne papa ene ne maame mpa so ye di abofra no to babia papa ne taada nanim ye wi ade papa ne mabua papa ne mabua ene ne ntoma kase ene nim dia bia ba ma nipa te tua ma bada ne no me dia ma nipa ene ye pese a kira se nyankopa asem nkanto bie enti ye di papa ne mabua no bu hu a akye kura no ye 20 to 30 minutes ohun bɛyɛ ɔdi nsɛsi a o papa ntoma kɛseɛ ni mu na o papa sunsun ɛwɔ na na mɛtɛ wɔ hintasɛm bi a ebi akuta sika nka wunya bi ne watɔ da tɛtɛ azɔ dano asaya tata number 55 verse 1 ɔsi mumra mɛtɔ ɛnyɛ sika ne yɛde tɔ yɛnfa sika nto nyamea nsɛm ba yɛ tɔn yɛde akoma na ɛtɔ fa wakoma tɔ awurade asɛm na wobɛhunu bi na wo nsa bɛka mi na baabo sɛ wobɛhunu nyansa pa sɛ meka sɛ mekyɛ wo papa ntoma na nsunsun wɔ mu no ane yɛde kata ho a ɔho bɛyɛ wode nsɛsi a sɛ baata wo ba a akwadaa no afuruma ɛsɔ maame no nso no so ɛno nso mɛkyerɛ wo ase baba menkɔ wo papa deɛ mmara papa ne sunsum obi ɔne ne papa te yie bia no sade bɔ ne bɛto no a papa no sunsum yi wo firim awurade na ahyehyɛ ne saa nti obi wɔ hɔ a ɔte hɔ a ɔsɛ a daabi maame nkɔ fie mmara ɔsɔre yɛ na biribibɔne asi wɔ hɔ obi wɔ hɔ a wayɛ ade a na ne papa san sɛ papa no kɔ nokɔtwa dwom a wɔdi ma pɛ sɛ bi san sa wo ne papa ntam te sɛ dua wano se twema nso dua moma puru ma koma ɛwɔ ma wofoɔ so dua anɔpɛ dua dua dua ne amanehunu woyɛ yɛ na wo ne ne twema nso no hɔ na kyerɛ wo saa ɛda no na malaki chapter 3 paul ɛbisa malakifoɔ no sɛ hɔ na da ne mu adwene saa moanka wɔde nyankopɔn ɔbɔ no soro.
2: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
3: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
1: Fana asase suba ni memu duam de na gina moni pefe enti nyene na monyane Galatians chapter number 3 verse 1 asama na okano enti abrante wo nyene mi se ye mi se ne papa ye mi se wona wa betua papa soka ni moja na odi gina hoyi onye mu wo so ye ni papa boni nia koku teliye o papa fom so ni pa sese o pe o papa back eye nyankopon enye wa ni pa sese o tua papa soka ɛyɛ tumfuɔ nyankopɔn ɛnyɛ wa who are you ɛnɛ nipa ama no wo nso tɔ sɛ nipa bɛ so ɔkyerɛ sɛ ɔne nyankopɔn yɛ pɛ na ho ane nyankopɔn nti nyankopɔn asɛm kora sɛ bempa du ɛsɛ nkwasase ma nipa bi wohyira na wo ne ne twoma nso no meka kyɛ wo anɔpa mi sɛ wohyira ana wo ne ne twoma nso no wo papa sunsum ne gade wo wo papa sunsum sɛ wone wo papa te yi a wo papa sunsum bɔ ho bae ɛma wonto amanneɛ mu da wonto asaa ne nsɔwɛ mu da wo papa sunsum de wobɛdu akyiri dada no nyankopɔn ka kyerɛ abraham genesis 26:26 go and read ɔka kyerɛ isaac no ɔsɛ isaac wo papa abraham ti mehyira wo through your father enti sa wo fo babra papa e bie kwa de ma ne yemma aka cho se 2 weeks later no mu baba suade bi afa awofo so asede but ene ma muntie number 2 ni po shira wa ye adwuma ye o maame me kan se bia cho me se ni pa 3 ana pa pa sa mu suade na otena se na wo nu fo so wa ye me papa ne be me papa school fees kwa ne ase ontua eno kra ba papa mfum so oni ni yankopo na anya enye wo no na anya enye wo na sesa o pay papa back ya wo na sesa o tu papa so ya wo na sesa o tu o papa so ka enye tu fo yankopo ntia me ye se panimu ya bane a ewurade yankopo amfa nsha wo nsam a ode se panimu a ono so ne ni tipen so ye pe ana so o chen no na wa mana konanim akoka nanim enye wo a wo chen wo kemie pa se panimu fuma enye wo a wo se na se enti akoso madwuma director manager betuma yamfom so na de yafa na dwuma na eni bosun ni yenu onumom na be kire manager say who are you that is our problem chemia ba sasa se otiso ni abrabo na obomun wo hunu nyansa oba bra oba sofa enu mi bi na mipa bebere sofa tena akola na ne sofu pani na mo at the same time as if say as say onu so hun priti watumi abompa e manipa ba kwa teato ba ko anya yarasa into ofi say wa wie onex sofu pani ni kasa rough rough let me tell something obia unu obi nantri ya so shi adwuma so your master we do so da wa friend papa da na say wa mana mleso na na mo so e mani su a e no me de ma I am tell sana yakopa siesie ni wiase wiase ni ya namo no makacho se there are some secret awa brabum na se wo no bi ma ne tena se no biye biye kire wo na odi so a wo ye your bell wo ye your down chain so no ye your twoman so edi kra ne ne sofo pani before se no be firo no ne ne twoman so obi ni ne master na ya no bi sa wo se wo ba be sun adwuma na pa so na wonim na wonim mesham na wonim spanner da bi o wo ba be sun adwuma na wonim obi na kire wo frɛ ne se master wo frɛ ne se papa wasa wo pio wa no frɛ ne papa da wo frɛ ne sofo da a frɛ ne dada da de let me tell something say me catch you say say woni na ni ni ya it's a curse to you it's a curse asofo bebre bra mo bra nyina ne so mo frɛ mo papa mi o mo help us anche no mo mfiri wo yi adwuma ye fo bebre bi adwuma adwuma na sɛe no e yɛ kwa yɔ fa so ne ne master di ye ene yɛ pɛsɛ bunya nkopa asɛmanim tia ni pa bebre pon ho master o brand ho asɛ ma master san blessing no ne kɔ hwa kɔla na adwuma mani tue bi number 2 ni person bless o amani ye ye e yɔ ma me maka tɛ o sɛ Jeremiah sɛ sɛ yɛ wo to wo wo furuma e sɔ ma me nso no so o ti ase yɛ mu nsua de mo de ayi yɛ ka ne sɛ awi ase abrabɔ ana after all wo tie tie na mfo sɛ ma bible sɛ ɛni nyɛ nsani mɔ na da ni nyɛ nsani na do ade ne ho bɔ kwase a no ohunu ama ne wo di ananfo kwase afo bi a tie ma wo ne wo ni wo wo atwa ma nso ha da no ha yɛ nsira fm ha yɛ aya obraso na na hema a program so o hema bi program so meti subi na maami bi awo ma nkwala no ba ko tie brochure wawale ba ko so ye adwuma na maami da bonten ha Jesus Christ ye account say so for me maami o to wo sa no nya kura awurade nyakopon woni why but to maami afi ase awurade wi ase ase yenti na mu basa basa yenti na mabraba sei yenti na mo bre yenti na yare ani aduo yare ani aduo ekugu mo so na so asoro matobani mu wa ma di se nyankopa asam de mo fa nya adwuma ye ni mo nomi ada mo so wona wai abatwe ma me anso tiemie woni ni te ma anso dia dia dia to so nyansa ne mani hunu muna sasa mufura mu mama ne papa no ntoma muna sasa mu ma wo awu ya mu ani che nyansa ni ndie wo mama anum mama na tete ba wodi wase ni your 9 months and kwa ya no me de ma wo no mama 2 months o me se wo hwe ye me ka se mbi a che wo bra bo nsi ye da o la se kokopa che wo me ka se mbi a che wo se me ka che wo ne enkola bi di omo nipa bi achi akola bi tumi di ni mama achi ano ne ne papa e twoma nso ha wana tirosa obidi ni papa ti ano ne maame twa manso ha adwuma manso yesa ehun bi kola ne kota o papa ti no mu di maame nani ai ewi ase ye yo mo ma ka asem bi a chero keto da bi no bi ho na se odi ya mo se waji sikadu adentia one ne maame ne papa link ye adwuma ɔno na didi ma ne maame ne papa bi di maame ne kɔ nkɔ todwuma ɔbɔ mpa ye ma no papa no kɔ mpa ba odi ma ne ba papa no kɔ fo mu kuta se kan yɔ se me ba na osi da ma me da mu no me ba na ɔtɔ ntoma maame me ba na ɔtɔ kente maame me ba na ɔtɔ chacha maame me tɔ watch bi ma papa pa ne mu bi na nya me papa wu dadada watch am tɔ ma papa no papa ne ehyira me 1 month anɔpa bi ɔba me fie en sira ba mu na nso mo so asoro mo puru mo akoma mo di nsamfu bi ati amana da ne no me bia mo ono wa me ntam te sei ana ma me yeso wo mi na odwane ko every course ha meti bi ana ma me owo yeso fo owo ye ye no na titi yo ojane ana ye ma me nua ntia de ma me nua na ye ma me who are you

0: ama ya de shea gana mama baby dia wie wote me nka me ma wa ha na mimi sasere ye wapo mu esitie ye so ejua da sia de besi ene fia dai e adum bi e na abo adum so twedi ampon wo ye mo bo ekwekwe mu abedru samre nti edu fia na se ya we thank God is Friday e fia da no e be ye de ya enye asem ketu akra awie ma menchi acha drama fo nyina madwadi fo sabre no kejeti ya Dubai inshaba ne wisdom adaroma ena wote menka bechiachia mama juma nyakopon shamu na wonye mukesie pa sanso ena posifu nyina nso mechiachia mu commanders ahodro ye all correct sa awie mechiachia mu nyina na makase fita fo nua ba ne me sebe ya ehe meti me adidi mu ho eti mechiachia fita fo nyina swami magazine mechiachia mu nyina mu don't asaba midi adio hima bi ubo sadi nupe na mikukuru miya miwe nyina na midi ya chow na jase fa ne kukudi mudo nti ya tuju medi enu wapiti baby ya Facebook ayye nshua 104.5 boma diana brad na chema ni nsuo bisu gradually obradi ya wuni mse ya tu ya buwase ni ya mawa unu sadi ya brabotie na ya kwenu boko sebe ya ube hunu die unso ube bo udie YouTube ni ya nshua TV adum TV de wuni mse ya wazoye ni ya mapanku wa ena yade mamu na makacho sa TikTok nzo ya ti nkwa batanu bi oho ya ya pese utimi eni ya wu number biya nese wu she eti bra TikTok sisi ya enu eye insura 104.5 ewa TikTok mame fanufu watu nenu aha bra TikTok eye insura 104.5 na aja wapa watape ude unsabu bosu saa na wa share and share ubeti minso aba official ohima b ana udi obo ohima b b ni ye b e and also a dem dendende ewa TikTok abeja fuat na se ntantantam yenko ene fia de kakre meka chero nyane se bwane facha ni ya wana hudua bena meka mienu wasem na chero transactional meba chow ya wa transactional ana ya wode bwane no we ya den kra nipa no wo me power chew enu nti de na me ka cho nyan say you should forgive people without hearing sorry and that is how you will heal for yourself not for them enti obi ho no mabone no de no wawu wo me pa cha wo ne no pa cha wo kyna me ka kwasi asmesi a wo shefom bwane ode ye me na aha facha no obisu ni na matiasefu asasi isu onye na jwensu obe pache u unilateral facheno transactional ni yede wanu waka na kuma na wabase obe pache u ba unilateral ni chese onye na jwensu obe pache u batu udi acheno sebe ya uwa kuma beto u yem na uhu beto u nti eti nye brevia na obe chese dipa mepa uche u eto mrebia u see them from afar nuomu wechire na fabwa nene cha omu na movie on na mijidi sa oye ne sa ebe bo ntisha no so sa obeju medie so macho se wo transactional forgiveness any wo unilateral unilateral ye be dia no no unilateral ne ye se nipa no nya na dwene se wo be pache o nanso wo dia che no se be ya wo hu ebe tro the french mezar french master enna no wo se enkran wo di ewie eye na wo twi mu na che se ye ne nkranfo no a ana ekro na ohwe mafade ya mesra mu we de nana no mada ma mu fanche me se ne me de chasoa na eye women's wave empowerment ya nyakopon adomu a ye nyina ye gbadem e wo kejeti Dubai e kyna enti kuo no nya meka ho a ya fade enie ye chenie ye logo ne deni mu kama kama no me ana me boha no logo no nso enie na ya chreche unstoppable women unbreakable wave enti wunya meka hokwa na person de obeka won share kejetia ye de obeka kwe no ho amenyako so the first scholar you should forgive people without hearing sorry and that's how you heal for yourself not for them
1: God bless you
0: yeah
2: what's in order conquer
0: yeah
2: madam
0: for your
2: benefit
0: what's
2: up this is
0: when
3: you no send can forecast
0: yan say no
3: okay
0: yan say no you fit get it here come kola e won e dey kan ko sorry
1: ko dagati
0: an an ka obe kan dagati
1: me kan dagati
0: chire mi enu ni nko e dagati ni kan na yenko
1: elekra
0: and where dey here ni
1: dagati
0: okay
1: elekra bola ye
0: o se
1: bola ye
0: bola re wo ye ye o my presenter na si bola re ye presenter na wa
1: na dat ni ka ela kula bola ye
0: okay
1: lagro
0: lagro
1: ma bola ya
0: o se
1: dagat ka sa e de wo
0: sa ma bola ya ne ka ho
1: ma bola ya ne ka ho
0: sure
1: ati bola bola ya ni che se fa che
0: okay dagat ni ka ma bola ya
1: ela kula
0: e tina ye ku kheje tia e fa ye mo bi mu mi o
1: dagati kasa de ye ye ni dagati fo twempena kakra nti esuyan
0: okay nti ela kura ni chere se fache
1: ela kura ni pa bola
0: okay
1: bone
0: bola ni ebona
1: bone
0: okay
1: makula ya
0: makula
1: makula ya uzo why don't you stop what you are doing we are learning something ye suyan de
2: ah
1: yeah let me go to ya do lo me she se ma fa de see
0: I don't clean be kind pay more pay
1: what think I don't think
0: I want to be yesterday
1: also also pay more
0: I don't carry on ah okay
1: clean ka pay more pay more
0: pay more
1: pay more
0: tin another
1: pay more
0: okay yan kwa yan kwa na
1: bere ni ah maye
0: maye
1: maye
0: maye
1: ma pra kaka
0: ma pra kaka ay ntwa so because nipa na dia na ho che no enye ayi a mudidi agwo sa
2: odin kai e ko fra
0: ngwo na ngwo na kasa
1: no no apuna no ofo no o man kasa na te sa
2: stop
1: yan won kra kasa ne won kra kasa ma pra kaka enye ntwa fo na wo puna no ho
0: ana mo mo fie nso kan sai
1: maibo
0: mayi ah eye abusu ayan kwantententem ana
2: evrante
0: evrante
2: woni adi mi se mo duro haji ye ye mi tri na ye ho
0: o ai tia du mayi be be yeni mo fa me dia makan o se mo mehwe team no na mo sesa wo mo enye sa da ku me manage ato ha nye nye ashe okay oba kai abeme ya wobo mode ba ya wode na semba e se awurade wona wobo suru ni fitite ni asasi enra ye ka na sem no ni videos na e ready na media na mnim se oku efie na wama ya tene nkane ne o ma me nua no woni ne tie na kasa ne ehunu de betimi aya bo anu se wono no one number the phone no your videos nko a anu otwa gum twa gum twa videos no e wa ha baba cho why never na yanko why never who is coming stylish actually what the ni power ho anya ready nso a yanko ye nim dia na me kwa me komo so fise nkomo no aya se e guru tu wa ba bi abomode a atutu nanamo ba se woni ne kunu ana kire se awo okunu ne di meku ene meku kina meku da bi ameku meku a nam so amane ba ekura fa ho awu na de ekwa nyina ne se bema no wa chichire wo ba no eti oba no ba ya ensem no pi e wona no a wo beka ana ba ma ba kunso aba na wo se obaba ni omami nyina agya wade e na manu nti ama ono kura no waye hwie nye yie to de besi ye so se yampa chew na obaba ni omami nkam mum na omu nti mi hwe no na ne da achi nti ye betie eno nso enkomo no ye miensa ne ne se baye ya ye bekoro video ni nye mum communicate hwe mi nti hwe o mame yanko ewe wuna nam
3: kakrani na be mame nene ti
0: obie na no anwo tretini
3: kakao
0: se meshi wase mebo ebre kakrani
3: be sebre
0: be afi muni
3: mpachan
0: be makro na woni ne wo be
3: sabre na mini makula win
0: meba ni abonko mo mame enkohwe mi video no nenye sa mesansa twa so aba mechi eti ba Facebook Insure 104.5 brahonom YouTube Insure TV Adum TV na hai be manu a awurade wose nkra wo ma yenu
4: onu be yam yo Medi wo mnansen do awatwe no twe gonkon ba hebu no mu minya mie an na madwene wo wo min na hanyi na ramu na mahwe nia wo urade wo beye mi o watwe wo wase mu so biere ni wo odi wasen so behia no enu ti na minya minya mie na nanti wo ni wo wase mu na mahwe nia wo beye mi o nia wo beye mi wa In she didn't Enti mesia wasem no na medisi na ma nyunto ka wakume. Se wura di minya mi. Ma menunto nu ani wotna bia mutna bia o minya mi. Ma nin ka wakumo. Wakuma. Ma nemu bu. Ma nemu bu wakuma wo wura di wu mu. Na ma menunto yamba bo ani minya mi. Na ma nindru ani mo. I won't win me. Na na na me. Me ya mo bo na me so me se o. Ma mi ni jo mi jo ni na.
0: Wo no wo aba wo de wo ya de o. Angela Bonze.
1: Gwen ni ya fantastic fantastic.
0: Adeje.
1: Obe obe in fact obe hiti. Se se kwa wa hiti wi. Wo ni side eye. Wo ni de boy ni ye no.
0: Dabi ona me suma se kwa video bra me ana so me se me no ma me ni ya nkaza.
1: Nabi o tira talent e woni mu obi atu nyum no ye ne sa se ye suru a na je so ne yankopon communication
0: yankotie na o san dia ankra aja enti babia me be se me ma ye hunu de e ko bia enti bra betu ankra no bi na me ne wo me no ne age ne ha ye enti emra
5: che mi binisa ame ben sure fm na mbesere se me po bi obebu ame na fere waso mase na metumi abonyo mama na ba e amani penye na ti no
6: enu nti na ma sha ase se me ye me tunyum ne bi na fere me de asende un sure fm na eni die mu ma bo ame na me ba ye no nim se mu ya de mu kire odo kire me na mu ka kire me se me ba me mo nyum ni bi na afi de me ko bi na studio omwa mi ne studio ni so oboa mi a na metumi gbonyo no ba ne ba studio a ma producer ama na ba e ama mi na no na me sha asie se mpese me gbonyo ni bi ma ne ba na afi de ma hunu na ma tumi aboa mi nti we de me sremo a mi hia mo akakra ti monye ho advert ma me ni diem na me sremo bye bye.
0: Mr. Man, bye bye, mommy.
1: Bye bye. You may produce you.
0: Ah, and see you know why I ban any of you.
1: Yeah, well, yeah, what worship compresses? And you know,
0: hey, one of when negative, no more bass.
1: When I was running as
7: I was in a room, you
0: change reverse yes and shall say for
3: me da CP na be sa fimni na be ma me neneti obi na no a no treat me se obehye mase me ndi ago obehye mase
0: dia na ya wo ye no ti o se obehye wase
3: me nim dia bia ya no na emum ne butan pa ni se wo se wo hu se nya dia me nene betna akosi awie mi pese mi gan no nti ni sama na wo gina so anwa de kan no ti ba fimni obi na no treat ana meshi wase ana oya meshi wase na msi ana die nti na obi wanu ana nwoka sasam ne chami die boni nam die ayewo me kan wo mua eti last year ye be di bronya nwoka asem bi asem oka ani sey sa bronya ni ne genu ana esi mu no ye be hu krofo ma e be ka dem na afi
0: no ne kasa ya wo kekasa ansem no aya ho ana ya no
3: ba ko de o kan na mba ba ko ho ena na maami bi nso ho no ma maami ne kura ka kire mi se ni nkwen ni nsem nti nti nyam hwe
0: o o ma se o ma se
3: ka cho mu yeses na ba ko shiri ma ka 5
0: o ne be ma na o 6
3: ka cho de bi ono ni die 2
0: Ba ma no de wo so beku ni die ni die tu. Nti wo de ma fo ene ba ware na. Nti ne die no panyi wo ma design.
3: Over 3 years.
0: 3 years. Ene wasa wo ye. Wa ye ho de.
3: Nye mi ho de.
0: Sa. Na kwa nko da 9. Wo de o ma ba be face obi o so onya wo beku. Tu aso e.
3: Das. Ti mi ya mi san se di nti no keka san sem. Emu anu osa ka chem se e last year ye be di brunya no. Me nto bi na no ka chem se. Eh brunya ye ye be di ene next month ye genuine. Ye be hu enkrofo ma e be ka dem. Ti mi wo keka san sem no nim se. Se me ne me manti no wo keka san sem. Nti ampa brunya ni mu no. Ye ba be ma panya kra no be yale pa. Kwa ni jale nyame nko a. Se kamri fan hunem nko anka kra ni firi mi nsa.
0: O de fan he fan a.
3: A se ma fan ye hospital nko a. Me de compile boni ade ade a.
0: Yare ben de na na ye no.
3: Mpa cha ye ni sama lelia no. Akwa ni yale 2 days afi ambani jina ho a wu hu no. Kwa na tia ye tia woni di wonu. O de bibia ma na no wa fiegu. Nti ma akwa no so beti pa. Timi de nko hospital misade ye empire na nyame adom akra no ton ye see genuine ma anti kuta ma anti jami nwo ne first me baba akodu odi sa we ne chi no
0: mhm
3: wonu soso e yika abo na ma ye hospital de nko enya ya bo akire enti omu de na call emergency
0: ka abo no fa he no

0: 48, 49, 50.
1: What you doing?
0: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
1: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
0: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
1: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
2: Learn more at APGE.com.
3: Enti wuko e na asaye wi.
4: Enti eni mo no me so me be ya le.
3: Ah. Akoda no e na ye de na to so no. Abema to brom kama. Se da che wo be ye den. Se de enti kura no be wi ase 5 years was ase so. Ka bonu ama wa firim. Okodia kwama wone papa ho yo mami kafra me nsu ansa abusi abra Facebook behe bi na ye ta se awo nya wone awo awo una me de nya hwe na me de ma wo me ne na wo mienu na me kura man nan na me san ko hia foforo me kura mienu me san hia wo bi foforo na wo twetwetwetwetwetwetwetwe jetu ya to sa
4: yo enti e won me sumi na me yale pa
3: enti me ba wo kwa e kwoto akoda ni papa wo emergency hobi
4: mpa cho debi me kwa e na me sister na ne wa akola na
3: enti o me nti ase akwa ni papa no wa yi
4: na wono na behwa akola na ekko ama me sister na ne wa akola no ho sa tam
3: ka na e bo akoda no e ye den like e nina mu buye e bo no ma ne yon conscious
4: nti ne shiwu si e paye
3: ni tiri paye
4: ti mi me kwa ene mfidie sisi ne so ana ebo ana ma se de be yanka wetna si so anyi
3: twaswe
4: ti enu na chi nsumi ne mu ho na nsumi yale yale ti mi be yale pa me de ko hospital ye mi nu mi no mi ese ne nu na mfa ho kra ti ya sa doctor se ade nu e de ma wo nu ma na mi se me nu waso nu na ade ti ya sa nu ma mama kwa ya lab Melba me yesi jini mi chaska me yesi yesi jini mu unyale msumi huna mane manu mwa enfa timi hasi etu anamu eko baby timi kwa enu msi uwoji meni na nipa bie tu amuna
3: baby fahensa ana uko
4: enu bacho me kwa mpaibo msi nipa ane tu amuna umeni mwa opinya mi atu
3: nipa baya
4: uwa beme wa mwanye wa mu biye
3: na na ya omu hunu ade kro so ye hunu ni papa ogina chire
4: wa nka etimi kwa saa ne ka chemi ti e chire ba bia mi kwa na nipa ne se do betimi aya ne so obo na danie na de ade ne fire na be san ko back etimi dia mi o ka saa ne mi de mi de ma ni kura bu ma busu ana se mi fie saa emfiri wo eti wa na na saa na wo twi nipa ne ka chire ne se obo chire made mama ye eti me ya ade ne be kwa nipa ne so no kure o chire ma me ye
3: ade na
4: o
3: ye
4: o ma me ya akwanchire
3: akwanchire ben ya
4: mpa che o ma me koto kendo mo ka chire me se me sorry an at 12 o'clock
3: kendo kala be
4: white me nka se nso se enipa bi a watu am na wo manim se ye nka me ntumu no urade abofo nka san nipa no to no anam na watu
3: amen
4: enti me ye ne san so mi wo ha na satam na we ni papa ni woni wo baabi ana me woni wo ko baabi kwa ye adwuma mi wo ha na o frem se wo yale na so wo yale ade onyi no si malaria na nya hu na guna ni hu nya wa yare panti adwuma na o ko se wo ko ye na adwuma no kra no wonti mi nye eti mi wo ha mu anu o baaye o fi baabi o woni ba fie wo baaye mi ni no ha wo sia ye woni na wo pese okume
3: ah
4: and I'm say na me pese me kun say e de na me de aye wo me no din ko ba bia me nya wo hwe e ti di ntina pese me kun e ti

0: kye ma dwin si so se ah
1: na kye ne bɔ no na ya ye ne so adwuma na
0: mpa twan eti ɔno so hya ase company de na ha me no ɔno so hya ase se
1: eh
0: company ana me hu se ne ne nsam na ɔkeka ye se ɔbɛ hye ma se ɔbɛ ni se ni ade ade no ɔkeka sa ase me na so na me ba firim ba ko aka nyame kwa nko ɔno so firi ne nsa ama me ya me mu so kra ne nyame na ɔma fa nka me so me firim nen dia ti sadi a ne mi hawa me nemu no unu mu bi nti me kan me kan sa asemu e wo mi tin sa ne sa na tie dia me so mi ntina asemu so me de baba dam na ma dawuma baby kro na akwa chichire me biko emre bi wo ne mi wo ti wo sa kan asemu fufuro se wa kwa ne konfo akwa chichire pom ne pom na wa chichire no age se ono akọ ene akosane obi ene wo betini asane pom no eti sa me ma me ne me ma
1: ta time no kbra ben o ka sa asem ne kire o
0: e bra o ka se bro nya nim ni sa genwa ni na ebesim ye bi hu krofo ma e be ka dem na me de na me nim se me me asem
1: eti me ba o se se no o bia mfre no kan kire ne se chichire na wa chichire o nko sa ne o
0: pa chan ne
1: sa keke
0: pa chan nko sa ne mi na me nya ma hoto
1: o kunu o de se
0: e fre na siku
1: Asiko
0: mi pachan.
1: Bo ni dina to nkra na mane.
0: Asiko me na meti nshira FM America sey. Me kama waso atese. Ba bi a ukọ ya akwa chichire ye. Sa me ne me ma obese me biko me san ko ba bi me ka chira me se. Ensu tu mi ni mo ti tu mi di machi. Omo na ha me ye. Ati mi ni se ye wa. Ti ba bi kura wa akwa chichire no kọ na kọ sane me. Because who would they bow so who say, Yale, your wound yet, then two to an amon, a man who told. It's a baby corner, I'll catch them in a quack necklace anime.
1: Asiko.
2: Hello.
1: What to say?
2: The bachelor of your money now, sir.
1: Don't cry. Now, I didn't eat now. What's your bow, crank, what down I did that? What fun no someone in a better now? And now we'll see a better, or be be woo, a free general equal, or be be woo, a better woman back at them. Ma wa wakia maka bone baba kwa kuno wanu akura nso nka ukunu wose kwa okwamfo wa kwa chechere po ama ya ka chere ne se ensue ni eye moti etu ni jinachi bra ade na wo yesa
2: hello
1: bi ameka nyina wote ye
2: me pa cha wote kwa se me ma kwa chechere
1: a ka chere no
0: emre minutes won wo ka chere ne se wa kwa kwamfo ho sɛ kwa bɛba ho kwa nka mebɔ kwamfo ne din wo so akwa chechere po bi ato ho na saa pɔ ne de obi ani wo betumi asane agye sɛ wa wo na wo kɔ sane na me na wo keka sansɛm nya na menim sɛ me ne me ma ho asɛm na na wo ka enti afɛ de me hu sɛ sɛ yale a me yale wo na wo yɛ me enti ɛ baabi kura na akwa chechere po no kwa na kɔ sane na me ne me ma so yɛ ni ahotɔ
1: yo
2: ma ma me
1: Mitio.
2: Ah, me pacho. Wase kwalale yale ben.
1: Oha, me besa wa obi sa no no yi ano.
2: Ma ni yako, me pacho so yale ben.
0: Kuma, makuma, mi ntimi nya hwe, mi kwan ha ne ha na me ye wu. Ma mura enkwa.
2: Ma be.
0: Ana yale no
2: pa. Me besa me bi sa o so. E be na ma otra ano. Na unu ya afia sa ne dada.
0: Minya pressure ebeye kese se pressure no kwa de menum nu ananke ba fom ba che na osati ya wo yesa ne ma no yale ne be course ro menum nu anem
2: me ba cho de ne ma na maye
0: ubi same unim de waye
2: me ba cho de
0: se sume tu na ma mi aka che me se emotia ne nsuo tu mi na di machi a e ha me e pese se me ne me ma na ye wa
2: Eti emoti ani ensuo tu mi no mani pakro mo ni pakro di nkyere o.
0: E wanu mu nsam ana mi gina so amede kasa asiko.
2: Ba binya ko me ta che o. Me nya che.
0: Che waye. Anu mu nsam bo nsam ke ta.
2: Me na maye no.
0: Asi ye ye be di.
2: Omo kwa na dani.
0: Me sam kroforma ye be hu kroforma e be ka dem. Ampan so ke ka sansam no. Nyame nkwa mebekwa kunku ofri minsa wo yale bronya nimu kw kofi ma anti kutami ma anti jame ana akra no so tim eti wonim hu bi mechanic se wonim hu bi
2: ma me yakọ le pa cho me me jitu pese se me nya wo hwe eti se wa ko ba bi ni aka kire se me na me ya wo sa omomo na Daniel mla me so why
1: tu ma Daniel de we di ka bo ba ko ma wo
2: me pa cho yo
1: I am pasa wa bia wa no aka kire ne se wo konfo bi po bi a wa kwa kire je se wa
2: me pa cho mo mi o ka sa o yetrofo
0: kole wa asem ni na
2: mi da no obi a me no wa wu mi enu e da
0: asem ni na mi ntra han twanto e ya de a wa ka wo si wa fo ho akwa kire po bi na obi enu obetimi asa ne sa apo na je wa akwa sane na na wo sam na mi nim sa ya mi ma sam na wo ka
2: da bi o me kwa kire po so wa ya me dan
0: ani a je se wa
2: Eti ni pakro ho kire se mi na ma chikire wo no ma ni pakro ni mo na Daniel because mi ni jitu mi se mi nya shi e wo e bo wo side
0: Daniel ma ne ba ho so kai se mi bi a wo ko mem kwa ye adwuma wo kwa yale wo fra mi ka chem se ma area e ma nya hu nyina agu wa no wo firi wa wo ba ba ka kire mi se mi mi pese mi ku na bi sa se mi ku mi dai
1: anya ho sa
0: atam so no ma ami de ni atese wa de agira na ho hwehwe
2: ami na ko mi bi sa wasem mi pa te o ke uni mu tri mo anche mu anku ana se ye pai afase a bo som pra wada mi ko si nya ma mi jira yi de mi ni se mi nkwa chichiru se ye nku eti so bi aka chire o se mi ma chichiru se ye nku amotia ni etu ni di wuchi a e di wachi a mo ja di wachi a mi pa kro no Ọnje ni pakura oye wo sa omodin
0: aye wa mi asume mi ebuada
2: ni
0: ma
2: pakura betini ni pakura
0: betini abami nyima mi be wunya o yale pa ka o ye wu na ni ka touch na pokwa o konfo no wo
2: nyako nyako efi se mi no tra yale ba na ma yale aka mi ye wu
0: ka kire mi se mi mi pese mi ku ni ntisa mi mi do ojade a o so di mi beja
2: ye wu ama nko ejuma da mi no tra ye da bena mayalia kami yewu amankwa djuma da kire mi da
0: kro jale pa bla na mi minyima na mi be mi ya be won wo jale wo ka cha mi sa wo ye bibi bia no wa
2: be jale ya da si sa wo mi no wo try ya a wo flash
0: asan sem ni na
2: mi ya da na mayalia kama tu da mu kami yewu
1: a gasi kwe ma se ma mi bisa no wo nyi ma no mi pese mi bisa o se mi che ne kretu na nso mi bisa o se And some more obey can say out a pure one, no, me come a comfort, a quatcher pot, messing one or man, I say, what can I want Kai?
2: Mommy, the patch of me come here in travel.
0: Yeah, what can? I say, me, why, I be a person and see be a meet me a D. So what can?
2: And I may say, me, look at you, my name, Kai.
0: Won't can, dear?
2: Me, Kasa, me, Kasa,
0: Oba shimas lasa o kansa asam no. Fra fun su na kan ye o mi so ba shimas. Atam na maybe si wo honom. So na ma me ba ko o ma ma nko aka kire mi sai. Mi nkwa ni wo nsam na anti mi nya mi hwe. Anti ma mi.
2: Ma mi ba na no ho a o si mi nkwa ni wo nsam.
1: Asam la no odi o mi ba o. Eja wada o mo akwada o da na su isa ya woni ne ba.
2: Mi pa cho ani.
1: Ina aya dey a obe wa ye obo ni bi ana
2: o ma ni busa na e bo ni be na dey ni anti ni kwa kwa ti chire no
1: na na ne baba ko no ofri mu o se ne baba ko wonu ne man nan na odi omo be shi a wo no ba ko afri mu
2: Oma me frɛ me. Ana ɔkaje mi sɛ nya ko wɛ, na me simi mi wɔ fɔ tu mi yɛ adwuma ti. Me kwa me frɛ na ɛnkɔ. Ɛti akyire, ana me ma obi, me baba ba ko medis, ɔno ne ba. Ɛfɛ me sɛ da, ma wɛ na me simi mi wɔ tɛpa mi yɛ adwuma. Na ɔde atɛ mo wa na lo sɛ ati sɛ mpanifoɔ na aka. Na me mi de mi ti mi nka ana me se ene sare te bia me fra na nko eti boy bi ewo ye ntem wonchio munko ayi me fra boy na ma wo ye dai wa ko si o no akoka te ntio mu so mu hia ntio mu on fra ma me no ene wa ka ko pe me se me ba ya me be duro e friday eti ni saturday na me ani man sika se o ka te ntio ti ko fi da hospital me kwa ka te ka na abo no ni akwari nyina na na ti Emu akwari nyina na ti.
0: Ami o muso ntimi ni planet na bi.
2: Me na akwara no ekwa kunu. E na kofiro. Me no nyina na ti ni man panifo ni kwa nyina. So omu yesro omu nyina ba me nchei. E ma me no omu nyina ya free. Na ebe na me kwa chikire bi akwa.
0: Ya free. Wa ya free. Sa ta me nkwara ni ma akwara kwara me kwara me yesa me kofo omu aba me nchei. Wo se da bi, wo man kwara ni ma ho.
1: Aja ka sa.
2: Ọ
1: sị, "Enkwada no ma akwa ebere bi, ọkọfa nkwada na ba, usi da bi wo ma nkwada na ma wo nche."
2: Okay, mami, we dey me da se pa se we bi sa sa akwa se no. Enkwada ni papa. Afra ni ko si di matem, na nya akole ti wo. E ma, me fra ma ti kwa ka kire ni se. Enkwada no papa ni fra, no di matem. Last minute a friend me ka kire me se mi ma wi anema eti se mi ma ma ni san ka ni ma obo ma place for atemi na ku meti won mi bu sa no se me bu a na ku me bu a
0: me be m kakra
1: ya no kwa ma o de me ba aje o de ya nfa ni nyina nto nche ma me mi sa won sam nan we ya bai fo
2: e ba cho mi na bai fo
1: ka o ya bai bu sam
2: o ye e ba cho mi na bai bu sam
1: o se se
0: o ya bai bu sam
1: sa
0: ai
1: So I say, who's the one you're here? Well, you know, one in the tears who say, who you're here?
2: I should be about one son.
1: Turn
2: it. I should be about one son. Why don't you know who you're about
0: one son? When you're about one son, I'll cover it to me, dear, and you're impressed and say,
2: I'm impressed and I'll come in.
0: Sammy.
1: Hey, we're here. We're far, no, no. Oh, why didn't we walk a crabby, Anna?
2: No, no.
1: Nyakwi owa dwiri mu ha ubi ana
2: me fa no yale ana wo no so me kwa na minister sa yale ni wo no so na ya pressure eti oka tire mi se me hu ye na oka tire mi se me fa wa ne me tire ye no ana ma ni nya sa pressure no
1: eti ye pain
2: wa owa me che te bia sa me kwa mi ko ba bi kura na me dwiri ne ho ntite bia me be no se because of pressure ni ti
1: Eti wa ba o be ye ya wo bo we wa bo bi pe.
2: Me pa jode.
1: Ya na.
2: O ti wa bo mi bi pe.
1: Wa ba o be ye pe.
2: Pe ye di o mo bi da ni na o ka se mi be ifu.
1: Okay, e de cho so a woni ni na woni ni enya na mu nsiam de ya da be.
2: Oh, ari de. Mi ari de mi timi sira ta ta mi ni de because
1: Tache Edurafe.
2: Dabi dabi dabi.
1: Eh bosume be sey ni.
2: Bosume ni dama me pa cho mi tini e nkire sa bosume no because no eh.
1: Oh eh dia na eh dia o eh dia be ye be busa kwa wa bo na bosume a o de fam na tini.
2: Eh dia wa bo mi be ya nkire mi na mi e za me gba to eh. O wa ti ase.
1: Na o kasa no e benka na musa me se e de tatu a wona no si anna ye da ben ye de calculate a hwe se e ha obi wo ho na bi enu nti ama ho ye sa ye bi se mo se ba bi ya no un kire me de menye me pa cho
2: me pa cho e ha ni de e ha ni de ha obi enu ho mo se me ni ni problem bi a ko pe me se me me kwa juma me da nti a ho ni fie
1: wo kire konfo so ana
0: ha
2: Me pa jode.
1: Wo yo bi a wo kire akonfo so se de ye waka no.
2: Wo ti mi kire akonfo so.
1: Oh, aja, me ka sa, aya tie, me se. Wo yo bi a wo kire akonfo so se.
2: Ma sumo de ka kranti, me kwa na me ka tutu ka se na te ma nti na mi bi sa wa, e ma ne ha
1: wo. Wo kire akonfo so se de obe yi kan.
2: Me pa jode mi kire akonfo so.
1: Eje, me ti mi e be ne den.
2: Me pa jode.
1: Say we yiri ti bia ye be ne de okura kwada nan e na waje atum se wono ne betena awum ye nu aka ho de oyeye ye be ne den
2: e pa jo me oba no ti menche bisa se ma pamo na ma ye bibi
1: mo me kire se kwa du a wo bo bo wi ene se wo se kosane no no ye be ye ne dan
2: me na me me ne se ma kosane obi me te kire abo di a ma kosane no
1: nei ade be chi ne woni ni nyina na dan fie sore ye
2: me pa cho wo di binche wo si binche be bo su ni
1: ntia
2: me pa cho te
1: wo fi unche bo su mi ni no fi unche na he no wo
2: owo ma mi o
1: ebi a wawo ni nti ni wo ko wa na
2: sha wawo na se uko ba bi a ka be ke be ma woni ne chemebu a
0: ai
2: bu sha de sa ko kra ni
1: ana na wufi fi e wan kra no
0: me kra no tin ji ni wa anya ntum o ka se ma kra na wo bua
1: nti u kra ni se wo ko ma me ho
0: bacha
1: te se wo ma me nche na wo yi
0: ah me wo yi kru
1: be me wo ba wa ko homa
0: da bi fi se mi fi ni nche die
1: aja na bata ya wa wufufro se wa ko wa nkra wo mpo ade na amona ko ma
2: mami e pa cho miko miko mi sikato wo
0: sei
2: miko mi sikato wo
0: sei na wo yi ye
2: o se de wo boto na mi ma wo
0: na mi se wo yi sei
2: e ti
0: sei
2: o sei
0: sei na wo yi tu wo
1: I am sitting on the bottom of the two. I am normal amongst mothers are or ma wo fofro enti se bibi saba no se o wo bo be yo yo se at least we ya jani de e se se o bo na ko ma na bata wa wo se no so akwani ma me o wan kra me ti be ma ni sika asame na okay mama wa jiri se ka kire me no wa ya
2: e
1: wa
2: e fi se akwa ya gbisare se ma fra na ma na fada
1: ana me se Tebia no wo mo mu nti sa wo frɛ no no wɔmfa a wo abusua wo ho o maame wo ho ade na wo frɛ
2: na wo di abusua ho na ode afa beta wo
1: ya mo so me ade na wo gyina kye ka saka ense wo mpa dia bi mfro me mpa na no asɛm ati wo na me ne wo kasa wae
2: ade ti wo fa nto abusua fo na him e ma abusua mfrɛ me na o mo mu sa me no de ma beta wo radio so
1: ne dia ya ha no wo mo nti ane wo de ba ha ane wo de ba no nsu
2: Bibi sana, eto wudu kwa tu abusia na nimi abusia
1: na nimi Uyiri ya wakwe wabao bayye Eti wafan kwa tu mwenye nimi
2: Bibi, eti kwa tu mbibaya Abusia na wadu kwa biyesuwa Miwali ya mikuwa abusia wana mkuhu hino
1: Kasa ya mwenye nisa nika waka sakura Biko wama wari wadu yosua waka sewi Ana wadye, mbani waya na wadye
2: Wepe
1: Waya na wadye
2: Ma, kwa wakushia mami
1: Nese tebia no awako msese no ye hia wo ha fi sa tebia na awako mu ni baby keto ano okura no obetia e bibia at any point in time da be na wo ba
2: ale ne se me sa problem na awo aka no me ni ko si na me ni mu ho asem enti ni papo na awako ne wo na awo ti o mo ja ni e bi di na ti ni papo ni ni papo ne di
1: so me se me de gana mra na e kasa oye a new mother wo kura baby ketwa wo ba ye hu sechi mato wo na dwene ne ho wo na wo ye be ma wo ne na wo ye hia wo e wo na mere
2: me ba da de
1: se oba ye okura baby ketwa se wo firi ha kwa na na dwen kire ne se ka bi ba he mai ne bia ka bi ba se ne wo osi nya misconception no na se ka kwa twifa ne so a ye we will be put to blame enti me se me hia wo wo ba na ye de na hye wo nsa se je wo yere no fa de koma na maame
2: ah me ni me yere koma maame me mommy me pa cho bebre we de ni die kwa so
1: ai ni
2: mommy no
1: me se
2: me ma ko fa na tu radio fo nte
1: me se ge wo kan bia me je tum but on wo ba ha no wo de wuti na ba ye wo je atum se ba na da ne na so no eye wo ba Bayi asam na de nne mu na mu ni mu asam.
2: Mi na bi di pio aso te mi na mi je bi bi abusa ni se. Ebra o mi wa no gboni a e ko ni mu na o wo lu. Ana se operation abusa te mi na mi na so oba.
1: Eh enye no mu bi na make a. Se se ni safety first. Eno na me hwe ntia me se. yehiyan woba na wo se me kwa busua no na ne wo numa koka ara meti ya chicho sa chinchira me wo kofa na mi jira ho
2: e ko na me ka demo mi bi se ro anu na se abusua ni na se tna sin na ya kama ma ta ne bua wa tem bia wo de wo de aba eh because me no me ne me to ro me de mi ni sa me yiro ho e na kwa se me fra no bi sa se ne ma fra no anfa
1: ah obo ase ofu we
0: me hu ni misko
1: ofra wo da me de ta to ofra wo ofra wo
2: Mame, me patcho, ọtun me fra na ni fun de kuta no no. Munyi lọku no, munyi na on kire ni lọku no. Na mo hwetu se na lọku. Ana ka me patcho no, mumu sa se se me fra na no pa ya.
1: O da me kana me hwetu.
2: Na mo da mo kwa me score. Na mo hwetu me number ni so a.
0: Hu abufu no.
1: Me se twan na me hwetu. Na me bi bi na me hwetu.
2: O nyi fun na kire mo lọku no.
1: O sa e wo so no. Ukuru ni number. Wo number last number is say
0: 58.
2: 58. 0534.
1: 58 bia ni ha owura.
2: 98.
1: 98 no me score wa ha. Wednesday offer.
2: Back. Mo le pa mo le mame.
1: Ano so fail back.
2: Offer back you.
1: It's outgoing call. And one of the Kasa is 0534 98 last number. Now, why?
2: We go 0534.
1: Me say 98 in the chat number. No, to
2: I
1: and I may say, what friend who quad 641 and a pa.
2: Who quad 641? Besides, I mean, Mr. Messiah, but I'm not going to make a young quad and quad and quad and quad and quad and quad. Ukwada me fra no apike.
1: Mama di na pra daje na bra.
2: Mami ni aka ka no me ye adwuma.
1: Adwuma wen.
2: Ba dia no o ye me adwuma ni ono ni ba adwuma me ye construction. Etimi
1: se ata ni kumase ya ba bia.
2: Me ba jo se.
1: Ni kumase ya ba bia.
2: A se me ko tepa.
1: Etu ba ba.
2: Okay bua ba next week.
1: Yesi next week mu a ye ba fra no waba. Na fe di o ho ne ne waka o be kwa busua ne wa na ne busua na kokasa why
2: na radio so de mo mi pa cho bebe because
1: o ne ma de o jina ho fa ma no
2: me pa cho ti de America no
1: pa fo ne ma de o jina wo nche no nyesa akate no why
2: me pa cho di o da ba mi ti
1: ana e ora ma ba wo ho
2: a me o mu we si mi time ne na ye adwuma adwuma sa na mo ma ne e fe me bre no
1: ti me ka sa ye di e ana e
2: Ah? Baba mo mo na kon kan ko wo na mo ti ti ni par. Ita o ye gbo wa ko bi so nya dai.
1: E ma ba mo ho, ma bi sa wa sam.
2: O ne je te o ye gbo jina soro. O ma me
1: pe. Ma bi sa wa sam. Wo na ma no na mo ye tu no dodo.
2: Mo ye no.
1: Ti ni free so na me de o fa na se se
0: si. Mo ka sa ko anya papa.
2: O ma be bi right say na ma ka te call no.
1: Ka te na me akwa mi se ka te no. Kwa minya hon enzo so so. Pia kwa tibi ya bimu sei. Ama fine. Huko masa mwaka bia. Ya tuwa gunchei. But nipano. Why you depressed? And it's me too bia. Ya kaa se. Wajina suru tibi ya. Wajina suru tibi ya. Mkwa na oye mesi ni.
0: Anu wakwa yansu wanya papa. Anu wakika sanse mu.
1: Mame. O mame. Wadiye ni waya afa o tibi ya nu. Bisa wanka sanso mikorirem mefaha ena mefa baby ne dosu mu tripi nso a aho hom dosu
0: ma
1: dabi yani die ne difa baby
0: na me dia ko ho
1: so wo ba ne dia na fa baby eh wa mu nso fa baby ena ye kire wo se ko ba dane na ba dane ene wo ne wo eh ukura nkwada nan enti mi ntna enjo oba mesi ni no di asempoti ene o ka kire wanti tututu mi kama wo ban fie num waja ne kwan ma na kwada di san no yetu mu fuaye amunfa wo evangelist bremen na mi mi de mi ne meti mi kwa kan bi
3: mi da se aje ba kwa ya na de bi amita kan se ni aba wa o fo no be ma ba ko na no mo we acha be ma no ti ase ana na ahima fo mi yenu bi si ya wone ne ntem
1: de na si wo ne be ma ba ko ne tema de jawa de no ono so no e be bunsam sa
0: o de bi
1: na ye dey
0: ase en chana ni bu ofu ni bufu a de wa no wo ye no
1: o ye dey
0: ase ni bufu a wo ye bibia won hwe eti na afe na ha me wo ye die bia won ni hu
1: esu na se mu ni
0: ni se nanka emu wa me
1: ono wo so ye ho ade
0: Bachelor Debbie.
1: Hey, sister. I don't want to add to your depression. Come next time you go somewhere. Suppose you say a yes, dear. Because I'm not dear on some matter. No, say I'm not dear on you.
3: Entina, maintaining can I guess? Obi Awotimi aso funi abosun subiya no. Dear to na nini.
1: Hey,
3: say a human no ya. Who no no ya human no ya by four. Who be you? Who kuna na ne yere no wa. Who be you?
1: Mama me na ya no.
3: So ya human no ya human wa ha. Who tuti ano?
1: Ah.
3: Obi bi ya anting tenke mo bi atuti ano. Ne na babu a.
4: Obi kwa ne many post no dia se by
3: four. Enti ma se.
0: Yali ne ma.
3: Enti ayi ya tebi awo kanase. Enti achichi na mama huni ama no. Yewi ani naima o je kwa bi bi mu pronounce tadi ade na hwa ade a kwa bi agbo ba e ma di kan ya o suni ni gaye nyense ye ani
1: ni bufu o ye ne ma basa na hu sa muwa
3: o nuno de ya na waka o ba wo so de e bia no ye kan kan na ba e ma no so kro hu se de chinchin chinchin e wo mi enka so mo bia mo mpai bo but especially e ma ni bi chi wo
1: se dudu o ama chi dudu o
3: naima
1: se se no evangelist Mama Minka will say so no. Ya fan of say, when the Holy Spirit could have as a say, the music industry, my ye. Titi, titi, tapa, tapa, tapa, and the other knows. And the idea. Yapa, yepe, hey.
3: Samia Mana, Apocoso, and a young into Miss Naima. Don't know, Yako, Munchain say, Meeting me upon and say, Yanimo, the edge. Obu so, I will run in a whole day of the edge, me and Free Yanko Pono, or Abuadi Utia.
1: Ah,
3: Asa na
1: na
3: okay. Ade ya hutia,
1: ofe bia. Enti na anko mame.
0: Ko Church of Christ.
3: Mo mo ba ya no dembe tu abua.
1: Church of Christ.
3: Enye papa ni Church of Christ.
0: Church of Christ
4: ebie no. Eh. Ye wo mo a, omo tu him to say Jehovah
0: for. Sa wo mo a. Sa.
3: Na na ade ti ni. Meme na 91. Me na 90. Me na enti. Obi se enche obi abaka akere o na kom no ni na bosum so ene tena ye tena bosum so nti me obi ochi ni bia no me nyine ntu me na na se na ya wotu ni badi nti na nanano mko aye 36 na se kom de na o me yebe ngwa bosum dem o ni eya bosum na bebu awie
1: ah asa me na se me se
3: o se mun koda amuka
1: ah e won koda neka ye twi meko fa bi ho
3: so wa wa ba ni hu pia on the sabe ka obi bi wa wa rian se wa juma be se
1: ah eh rotation sanet
3: se be ya baba ni wa di ani
1: wa di ko wa di ni ye ya e
3: be
1: juma so
3: sanet wa ka se ni pani panje
1: na wo se wo nso wa se wo hwe wa pan se ta
3: na ma
1: na di aba
3: ya yebo no twene no ya yebo twene no
1: ah
3: ne nam opices na me bo twene ketwa twene ni mian se nyina ye ya rezas twene ni mian se kasa Ketua no se ya boss keteketa na te se wo na ogina ho na wa ba onche ni ni hwe on hwe no wa nkoko odwan because wo nyae
1: guys why so amoni e benya
3: oh man chem kasia no utire mu search de gan kitiri kitu kingi kingi wo bu mu kingi kingi na wo bu ba nyina no kan ni tene na tene ni ata sa kra no
1: oh bu be sia se
3: na ma kon kon fo wo kon ma bi nso de na wa ja akoma akojo nso abada
1: debi
3: enti ni mi nana Then from confirm bomb. And say yeah, confirm bomb. And so then you can get to so. And so then you can come so to not a sudden shot in your hands when there.
1: And
3: when you have to do safra. We don't know what you have for say, I'm going to go to some so young person. Eh confirm bomb. And so then you can get to so. Sa no the king. Yes, come so me at two so. Yes, and now come no baba. Yeah, you're botting him so don't so. Oh, don't so.
1: Kese bema ye yende
3: bema ni ye to me you study bema ni bema na ka bema ni ni ase bade ogina chire na no dia bema fa nga bema oso na yire no enti
1: me batini ni na ase ba ba bia fault leakage ni wo ye se wa wo teche se
3: me tina se na ima ayi the problem na wo se sia no ye ni ma me ngasa
0: Okay.
3: Na yewu ba bi efiri ofiri awo.
1: Ebia
3: na sabio. Problem bi anwo, but problem na ɔno no huno nso ni problem bi a. Ɛno na ɛma no atam no. Ɛba nti ya kɔ maame na ebia na maame bi tina tire ye bibi fufu awo ya nka.
1: Okay. All right. Nti ewi a ehe na afi ba nei.
0: Ah?
1: Oman. Oman no wey.
0: Oh de nyina.
1: De nyina no wey.
3: De nyina de se haya.
1: De nyina. Ay ay. Yeri a ye bebo moden ya ko maame ho. Ya ko bisa. Ne nti a wo hu no se wo kunu ye bebo nsam no. Me ba na mama wa beto nte ho wate. Ma me nche njiji ya no sisi a ka che. E te sey. Ebi e wo na anam de ne do bae. Kasa kase.
5: Maame
1: ne papa jawa. Mhm. O maame ne papa jawa re. Na no de so mic no mo
3: ya bo base na ye bema
1: he ka ka ti ben way dan wati kwa na hu ade ade na wo ho ne yi ho enko fo bi na yi wo ho ade wo na mo ano mo che se wati kwa han de wo ye de ye be yi eno ma yi wo
5: ba da fo bi na ye me sa
1: aji bi enti na ba ha ka che
5: I am a man. Ti mama me discount to anu afa ono su discount to anu afa ti eya sana mama ka se yenko ekuras e woman me na na won kon ludias no ka se yenko ti e ko yen
1: o mama ya pam wa free ne nchen se mun kokko no ngudias e sa so discount to anu afa nti
5: na me ni anafa
1: a wo de wo mfa bi yo
5: me ni do di me chin de ni nti sa
1: okay
5: ti e ko
1: nti twaso
5: yakoo yen ana me maame nso ani yenu aba akito ani free etu free ku fodi ha won ana o mo ba kon no nti me nya na o ha gen ana sa ku hu ba bi o ti wo kon no asa ku hu nti hu won mo no yes ani ye mla nti yakoo yen still na de no ya no oy na me ku school Kenya asa ana me jai school na koma
1: Uja school no at form saying class saying.
5: Yeah, from two.
1: Tije is a school are you ready? When you visit?
5: 19 years.
1: 12
5: years. Ti, minu ani kuni en, yungu fi on, ani yakoi. Ti minu aba akodi on. Form two na akomfa. Akomfa no form two.
1: Ujana form two, oba na bema.
5: Bema.
1: Hmm.
5: Na akomfa no kotina. Ejo swachina.
1: Sani mwa ne kwatra ho.
5: Acho, na mama mi enya wo hon. Kwatra ni che. No na na eti wo. Ho ni. Nti yo, mi nya ni hu ifi ho. Kwa ngo won mi. Ana o kachi dem. Ana mi se sa. Nti yo na ma akwatra. Ana o se ai. Ana o se me ba ho ma na na mi se. Me bi sa ma ansa. Ansa ma e dem se me ba ho.
1: Wa wo ma mi no pese okwatra ni che. Aji se obi sa na ansa.
5: So I say, if you are only the free one, ma, I will be a minute.
1: Sir,
5: the man, you will be a minute because of me. I can turn the way in it. I will be a minute. And why, auntie? Your poem, then I mean, also called a woman when you know.
1: Auntie, auntie, so say, dear pa, na we pay. Say, you're the boy.
5: The other person, when you're the boy, he said, see, see. Baby, yeah, one. Me nya baby na. Ana mi nya ba yodi machi nso da na down for nche.
1: Oh, fear say.
5: Yodi machi no. Oh, ko 17 years.
1: 17. Ono nso da na down for nche. Aha na ho abi.
5: Ana de ne nsa ha no. Ono nso e de obi nche.
1: Ono nso de obi nche.
5: E ti do tye so for no de onem papa na ti o Kenya as.
1: Ana na won kwot na papa nche o Kenya as obi.
5: Na wonu na na meti na mfiri wonu ba.
1: Eh ya de na ofiri wo ba o ba wona na ho.
5: Ne yo wonu na bunya ni mu. Ana mini minya kitwa. ɛkɔɔ maame hɔ no kɔ no mɔ ɛti ɛkɔɔ hɔ no mɔ sɛ ma yɛkyi bi
6: wo papa wɔ ahoma no so kyia no
5: ɛo da
7: hallo
5: da
6: kasa kasa
7: hallo
5: da wo ho yɛ
7: nyame adom
6: ka deɛ wo hia no kyerɛ no
5: sɛ one me maame kabom na mohwɛ because baabi a mewɔ no menya baabi nya
7: ɔdɛ
5: sɛ ɛfɛ sɛ one me maame kabom na mohwɛ because baabi a mewɔ no menya baabi nna
7: mene wo maame nkabom ne yɛnhyɛ wo
5: monhwɛ yɛ
7: na baabi a woda no wonya baabi nna saa nti ne mene wo maame nkabom ne yɛnhyɛ wɔ wo yɛwɔka ne saa mate wae
1: ja wada mo akwada yi asamu aka no eka kuma kakra oba no ane ne wo nkoda yi wo wai
7: yo ma me da se ne asama azia yi obusa me ti atiefu nyina aya no kwere akwa ya wati we me ya me ba no kwa bi ne ba pe ne no no ifi asandia atim kono ngo bi ase e ho ne mikuru me no ma me tena kuma se abra me hu wo ma me kwa ne wo sa ana ai no ma amene no so na me so ya ba mu an ye tena ya jampra china awo bem na me adum ikoye oba no hwade an ne tetia anche na wale mu nsensem bebre ye ntem tetie ye ntem tetie no be go fa ono a wo che station a wo kasai ani de wo chat wo na wo kan se owo me nche no be go fa wo mi yenu de wo betena me nche wo kenya ase edo mi yenu nyina to school omko school bebei duru fɔm tu me nso mpaboa me yɛsu mi kani meyɛ mpaboa adwuma ɛmaa ne mmarima mpaboa no bi na meyɛ meyɛ adwuma a mebɛwɔ nso me mu bɛtini nyinaa akyi no kakra a mewɔ bia mede boa no fɔ sɛ meakora ne daakye nya baabi si nti meyɛ ma fa mu deɛ biara de boa korɛ yi dwande mekɔɔ baabi mebaeɛ na mempaboa no ɛwɔ hɔ meakɔyɛ te sɛ bi agu ne baage mu ɛde kɔkyi yi nti mebɛɛ na mebu sɛ ɔnua ketewa nkyɛ kɔ abi wɔ yi ɔse da wɔte sɛ mpaboa no bi sɛ wɔkɔ akɔtɔn ɛnam siyo maame meba ne bɛbɛ fie ɔbɛbɛ fie na ɔtwe me nsa mede kanya ase ne kagye tie nyinaa bɔ me bo mahu akorɛ sɛ wabɔ kote wo ba head na sɛ wɔtek mpaboa no o sika wɔde bɛbɔ o wama fie mekyirikyirikyirikyirikyirikyiri nante kyiniyɛ ahwehwɛ akora menhu no ɛti berɛ bi yɛfrɛ ne berɛ akwaa me ɔwɔ kanya ase adwuma mu ɔyɛ tv sɛ yɛadeɛ station yi danhyira na wɔɔtie me a kasɛm a meka berɛ a ne nim mewɔ fie one day meyɛ me mpaboa no ho adwuma no pate tutubi na mehu sɛ berɛ yi ɛba na mebɛ di n'akyi maame mehu mebɛ me so yi akora wɔ maame wɔ papa o akora yi wo fii te sɛ obi a sɛbisɛbi o sɛbi na dwuma ka ne bɛn fie du obia mo obia nti me ne wo ne te a mene bi kora mɛfa mu deɛ bia meyɛ sɛ wobɛkɔ skul akora du fom to sɛ wonkɔ skul biem meka m'anu mu nsɛm nyina akora sɛ wonkɔ skul sata ne ɔmaame atu afiri kofoɔ dua abɛtena kɔ no wo ɛti wɔ noma na ɔmaame no frɛ me sɛ mema ɔne ketewa no ɔm sɛ mba bɛdi akwam a ɔme nkyɛn ɔgya skul no nso ankyɛ biaa na ɔmoma akwan ɔgya skul no ankyɛ biaa na ɔmoma akwan ɛna gya mema sata no memekɔ wasɛ kuropɔn ɛna mea megya ɔm kwan ɛna ɔm kɔ ɔmmaame hɔ asɛ ma meka yi 1 year kɔ 2 years mu asɛm na meka yi maame ɛnɛ wobɛteɛ sɛ ne bɛyi wɔ ha adeɛ kye a wobɛteɛ sɛ wɔ ha adeɛ kye a wɔkɔfo obi fom mene wo kasɛ anɔpɛ yi anɔpɛ yi ai menya ne nteɛ sɛ wakɔ kagye ti akɔfa fom maako maako ses a meyɛ te no abona ne wadwane a wɔde atoa ma wɔnhyira hɔ no na nti yes kyɛ sɛ abrabɔ pa ɛfɛ no abrabɔ mebɛnya no adwene sɛ wobɛbɔ bi nansɛn abɛbo so mi ni gɛn ne papa ɛyɛ ɔbaa no a ɔmo maame ne papa ɛfrɛ me sɛ papa no ɛte me nka anɔpɛ yi a yɛfrɛ ne agya badu ɔwɔ ntiri bu wɔ ho ɛwɔ ne papa no asi ne fie ɛna ɔfrɛ me sɛ mema kora ne mmra na ɔyɛ driver ne sɛ n'ani sɛdɛ nhu adeɛ yie na wonkyerɛ ne ne kaa no twi na ɔwo kaa no twi a na wagye lansese deɛ ama koraa yi na koraa no nso deɛ abɔ ne bra maame papa no asɛm de kaa sika sɛ mekɔɔ kɔnhɔ ɛma ɔmaame de too m'anim maame ne nkoraa yi nyinaa ahyia kasae ɔse dae mate papa no mɛfaa no ɔkɔ a ɔkɔɔ fie ada memene da kwasie ada dwoa da ɛne papa no ne kɔ adwuma monday no ɔmokɔ adwuma baako na ɔdu firi macrostitek ɔmokɔɔ baako deɛ ɛtɔ so mmienu deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa sika a wɔma nyane kwan sɛ papa no sesɛ yɛ nyinaa na koran de gane ɛne sɛ wɔde abɛtena mu station wɔ no ɛnti meba no ɛnyɛ me
1: agya meba meba wode ɛho me kakra ma me ansa meba ha wode de sɛ
6: Kobi, ene wa wiya fune. Ha! Kanukure. Kanukure. Na mi hundi ya me yabu hao. Wa wiya fune.
3: Omo omo basi ya wasi wafa fune mra. Omo omo bawa.
6: Ha! Kanukure na mama, menyu wa ma omo. Wa wiya fune. Fumie no no eh hwan dia
5: menawo
6: fode adena ofa fumie no fu na fufu onje yi
5: acho
6: ninya ninya
5: na
6: bike ro ana
5: badam
6: funa kan se no ofa bike ni ofa bike ni meje fun do ofa man ana ode bike ni je ya no de fun ni ma kanu kure biye wo mchire me na mi hudye me ya abuwa wo uye teenager enti kanu kure biye wo mchire me me se ene wafafu wo keje tia ne
3: ufiti hasi ya ana pwisi fobe fan pwisi police station wa ya
6: wafafu wo keje tia ne wayo bifu wo keje tia ene kanu kure miti yo ewe dena wa yesa phone away
5: acho omoji
6: how many day?
5: Police will be on no more
6: day. Then a wee phone free in Panbutum. I don't know how many days. I don't know how many days. It's in a wee we have phones in the same. Who you say? Me and you. Who you in the same?
5: No good one.
6: Why do you know you must say, be at this water one?
7: Si.
6: Kasa ma nu so ya ne fun ni ti an obetun fa fun re. Anu so. O fun na fun type be. Chase chase eh. O fun na fun type be. Ni se type be.
8: Eh yam
6: bia. Yam bia. Yam bia wa mo ye de.
8: Ah na
6: me nko ta. Wo papa se. Nem pabu wa wusa idi jami eno kura na nyenu kure ade na wo yesa aha na ye den wanfa nkofi
5: otori eno kufi am media ka kusi media ka kusi wa na iskan
6: e jani o diskan ba hen
3: ye juma na ka iskan so we
6: ana mu ko di mate nso amulodu ba ku mienu tete tete Marco mazi Marco edu be de to so nan na so lima me sikra me ko dada
3: mi ma me se pa mu konfo o kidi na bre bi je ya wa fa bre
6: no so na o mine hey Kobi ane ne ne how
3: woni ana ne nsa ha no no ene ene onu ne die
6: wo se woni ana mo mu nsa ha no wo hi na how wo shi wa na how wonya unsa na how ha e de ni wati ko
3: ah
6: no fe ti ya ni e ka wale asemu a monti asio monti asio awo basa basa basa basa basa try na me shekwa e fast wey wati ko so agina ho bra Facebook we na be we bi insha 104.5 ani ya be djuma dana ho me am mwa mwa ese tea bread no wote me ma wadwene ba fie ntam tam tam tam tam wote de make a chira uno da na wati ko ha camera no fo ni hwa ha
7: eh
6: manya na na ha wo she sex pant eh
7: ah me ba kwa bi no so wo zero si tie abro sa pa me na dinso do bobi
6: ya me ba wo sa madro ai boxer kabate tase then how if there's any one how I want to meet now papa and chain
3: ona obegu ne papa ni manse sa
7: ah obegu na ni manse sa
6: ah then you want to meet now papa ho ko bi kasa me ho then you want to meet now papa and chain
5: ya
6: fa kon kura boni school
3: ebi wa so anse
6: he ya ah we je ha me do ba ko 3 months pe pe wa gidi ba ba fie me a metu ya ka de wa ko
1: because I say and my man now my rampant was street yani account say awo na batai no boso mumwate wakra me ko me papa ho say say oba no wo mu no sukra wo so sada na damfo binchen 17 years
4: na go nya e mema
5: mema
4: fo omo ye four boys
1: aso so ni aba no ni aba no we
5: ono no o sha
4: ni ni aba ni ye de ma me na ko wo no
1: okay say say aja ya ya akoda ya ya na dai
7: o mami nyame nyamu media me banu no mempo ne da so be ka nyame anim no kura kire wa mempo akura ne da nemum ono no nyanye na dwen so o ma ne ho kwan se ne maame ana ne papa mo ana wa belabom me ne ka se ba bi o mu ti wo kono ho wo mu su ban ti ya ti o mu ya ti o mu maame sisi ya bo so me amu ani ya ti o maame ma se me kwa ko di so se o fe wo kono ho che se me banu me nimu ade ya o pe ne o wi ase yo me nimu ade o de hu mia me nyini bia sa me mpa me ho asam so me benye na dwen sa me ma bra bo am e bo besua bi makasa sa wo duru fo me se sabre o ma wi school this year jhs this year go ka o mo the classmate for no mo ko school o mo twem o ma se me ho mo pena me wi akona me su ma ye ma so mo die dia me no ka se me ma me o de me be wi ase o de ji ya no presi ye ka 200 million ye nyeska kwa edi kwa yinu mimi ya udime chinso yira kwa dao 4 months ni 700 million ano ye chie yi na 2 weeks ni na mame so kwa adao wadaji sisi ya ame nuka sayi ame bawe nsu nye na juni sa abirabo pao bobi eno wane nam same sina nsenya ye kurom mima ame yali ye ya wako ye kuromo miya minya minya baba mima minya bako ba ne ba ata wane na da wane na disori ye bibi yao akwana ni misika nene fwa mao nwa disikane funi nye jane jemebe kwa bi pano no
1: watu wa namo biya fa kwa deyi hon
7: mami mba chose deyi
1: watu wa namo biya fa ne hon
7: anamo biya metu biya wase metu mami biya biya hano bekanya miye ni mnu kredit onwane pese wase na brabo ye mfabi biya nse beye beye biya nyashe akwana nye na jinsa obo bobla onwane na jinsa obo bobla
1: sese ino mepese wobua me na me nso me bua o ne ade akoda yi eko rehab ye nim da che de obeye
7: matima me
1: enti ye fi ha ye di ne besika mu aba wo ho ye de na sha wo nsa juada anopa na ya baba fa no na fe ya sha ase e wo ho wai
7: matim ba cho mati
1: ase
7: me fe ne mame enso ne na gasa sisi akwa mo no mame afre me se obi afre ne se kwa bi na be wi afun wo kejetia ya chini ndi wongwa 5 million mila niye meenu sisiya ena ni maameno so ufiwa miya kachida mi sisiya chese me nima diya akura wewa uge ni wewe yase akura kama weyo mese wame ye 4 emema nkwa 4 meni ni maameno umema 4 banka hon me ume mana hon mame enso abrabo
1: wen kwa na yasa
7: mini ya ketu wana waka nasa munu sa onu ya ketuo bi ensa na na dia bi onu na achire ne sankwasi asem na woka no ketuo iko o me nche sa mama mani amra nko te ketuo na mfiri o mo ho a ko wo chire ne sankwasi asem no ketuo in life 11 years ye o me nche ya ko skuwi sa mama mani amra nko fa no a nka sa na wo ma ketuo nso aye
1: o dia ya de ne baba
7: matima mi
1: peka na ene ye wo round so ye misrewo we have to deliver this guy in a safe hands at least ya ye adwuma enti ya bama na kire efie kwani ade na ba
7: me ba cho mate
1: krache what do we need to rem where by for woni hunhun bia enti den how kobi catch reme den how
5: che
1: bia bia how
4: na ma me no ba pe ja wale
1: me pesa me bua wo uti ase e ba meme mu ano e de bro ne nam me dia me ka no kura kire wo ye be se akwatasuma suma age na oji fridge no me ba wo na e ba no kwa na yi me ka me pesa randomly obi amama wade bi me ba be hwe bi ko kwa me fa so a me nya dia didi no e den nti se nipa ya mo ane e bo wa se mo ana ye dia bo wa wo no e so ba mfa so kura kire me se me pesa me bua wo pene so na ampene so opene so me de wo kwa wo papa ho na ma ba be fa oju ada no pa e de wa kwa hospital a me ya show ama ya show se bibia hawa ya pe adwuma bi de watu wote
9: sɛdwo ada bɛduru na woni hɔ mɛma ɔmatwa picture mɛbɔ wanted wɔ kuroma wote deɛ mɛka kyerɛ wo woatwa no ɛyɛ enti mede wobɛkɔ papa hɔ tena fie mekɔa meɛ megya wo biribi kakra wode bɛdidi sɛ bɛyɛ wo nkɔwie adeɛ tena ne nkyɛn kɔsi dwoada na yɛ mmoa wate wate hyɛ bɔ wɔ tv no so na ɛba na meyɛ kekakeka a obiaa hu sɛ yɛbɔ a woku ho a na nka woyɛ ndɛn nanim ma ne nanim nanim so nyam hɛ hyɛ bɔ woyɛ virgin
3: wose wose ɔnhyɛ
9: ɔyɛ nano a wɔnhyɛ
3: okuta beauty stealing okuta beauty stealing
9: ɛyɛ nkorabɔ ne sɛ na ɛyɛ no kekakeka
3: no ɔne obi a ɔtea
9: nomɛsɛgya
3: no mne sɛ kum na woatia no
9: ɛna meka kyerɛ mese sko de ɛhyɛ bɔ bɔ wodin no hyɛ bɔ sɛ meka ɔbi ɛnɛ mede masɛm aba ɔhema sɛ ɔbɛboa me wɔde mekɔ me papa hɔ adwoada mehyɛ bɔ sɛ mobɛba na meda so wɔ hɔ hyɛ bɔ favim kasa na nintie na wokora nka mepa mmoa yɛ adankoma so wɔde nkakra bikɔ wɔ so aden
5: mekɔ bi mehyɛ bɔ sɛ menye bim adwoada mu bɛba na mewɔ fi
9: woadidi ayɛ
3: na wodwane kɔ baabia ko a yɛnyina adi wakyi yɛte wɔ yɛbɛwerɛ wo te sɛ
9: deɛ yɛyiwe sɛ wɔte kɔ ne ayi wode ho sɛ wobɛma yɛde afidie ne ɛde yitire no yeo sɛ apagya mɛyi mɛyi mede afidie bɛtoa ne ne hwewa ne ho nyina mayi ne mienu nyina wo sɛ ade wapere ho sɛ no nano nti ne ɛmaayɛ bɛyi nyɛ ne wanka wahu
4: sɛkorɔ
9: no na ahome ba
3: ɛdeɛ sɛde ɛbɛyɛ mande bɛnya no nti ɛka me nko a yɛmfa no kɔ police station yɛmfa no ntu bɛdu mande na ne akɔyi no afiri hɔ wote aseɛ
9: mnya bokyɛ wobɛdwane tena se wonneɛma wɔwo ntadeɛ wɛ a wodeda abɔnten
5: no
9: to nkrama wo nnuano a wo sɛ ne saha ne sɛ wɔno nso wɔmmra papa hɔ wote wohu deɛ sɛ yɛsrɛsrɛ ne yɛde boa ma woyɛ nipa a menim sɛ awurade nyankopɔn bɛhyira yɛn wy mame ne dwa mame na wonso woba ha ho wode asɛm bae ɛnɛ mpɛ sɛ mebɔ mo 3-1 sesi a na mehwɛ adeɛ
3: ɔso obi awia no cropot
9: ɛna wokasa ne ho meakɔa mehu as ɛsi ne bɔ nso hyɛ wode me ɛnyini kɔ
10: abotaakyɛ
9: se
10: mesɛm bebree mama neɛ so yɛ bebree mesɛm bebree saa na mama neɛ so yɛ bebree mesɛm bebree mama neɛ so yɛ bebree sɛ meti akyirɛ a ade bɛkyea mapɛ sasa sɛ medi akyirɛ a ade bɛkyea made asasa sɛ medi akyirɛ a
9: ada camera no nti memfa no anaa mame deɛ woyɛ no nyinaa no camera no amfa yɛnhyɛ aseɛ
10: fofoɔmɛba
9: tobo ansa bra facebook sɛsie afa wo tv to adom tv na bra na yɛni dwuma ɛnɛ no ka kyerɛ adomfoɔ sɛ ne yɛbɛpɔnfoɔ 30 yɛnyankɔɛ yɛkɔɛ
10: mesɛm bebree mama neɛ so yɛ bebree mesɛm bebree saa na mama neɛ so yɛ bebree mesɛm bebree mama ne so yɛ bebree sɛ medi akyirɛ a ade bɛkyea made asasa sɛ medi akyirɛ a ade bɛkyea made asasa sɛ medi akyirɛ a ade bɛkyea made asasa sɛ medi akyirɛ a ade bɛkyea made asasa sɛ medi akyirɛ a ade bɛkyea made asasa mesɛm yɛ
9: bebreeɛnokoanenyɛso
10: yɛ
9: bebreeɛnokoanenwumamedi
10: akyirɛ so a ade bɛkyɛ made asasa ɛfiri sɛ de nam so mi be du hanu no ebi kokoma ko nyane o hospital me de mi kokoma na ma be nyane wa dum ha ani ti na mr na ha no
1: aha no wa be nyane
10: ani
1: ade wo ba na o dampa so nom do ba odi de sai
10: patience.

0: yɛda mu ase saa berɛ deɛ ɛbra so yɛde ewiase mu nsɛm de ɛrebrɛ mu anwuma yɛ maame n'asɛm no mu yɛ awerɛhoɔ awerɛhoɔ awerɛhoɔ n'ani afi papaapa maame pii w'anim no afei yɛni nkɔmmɔ nana yɛ bi wɔ fiase nana maadwoɛ
1: Yes,
0: so. Wafidie na ese ene de omo de wahye tight corner. Eh ese omo se wo hye form kra anti he. Anti pia fidie no na kasagum e ho na aye.
1: Na machine no.
0: De ehia ye.
1: No ne wa mam.
0: Aha, se de ye. Na ho ye de.
1: Adom o.
0: Na de okoyi ana.
1: Ah, madam fubi. De ba wo hit me kokochi ana wafidie ase.
0: Okay. Ade ne ba na wu ana.
1: Ah, ne ba oy has that.
0: Oh. Kuse, ba wo dia na ya.
1: Papa.
0: Na ye maame asem e be komu yi. Na ye tete ho ansa na ye wure mu. Nana ye bi owo ebre a wanka sa wo shaase e ya na wa duye na fami wa. O shaase se wo si so ababa wa bremu na o ma. Na wo da na wadwe mu nsa de pa wo a tena ka pese wo mat ebeye
1: oh se erade makwan na sa wo wo wo de woni so ba ebe yeye amu abedi de
0: wo ba bua wo ba na wo ba no be wo be wo wa na ma na bi
1: wo
0: be bi na no yesi na na ye bi ba na eba no
1: de bedroom na bi na enkugu ba e ara ho
0: na na ye bi se ma fan se na me mpem se bi beto owo ba na wudru ba bi na wutwemu na hwese oba ne bia waboda mo ti se ball di odidi ball aso ne ade se aso ba ta se na ho be yewo
1: o na me enim ni adwendwire kura timi ma
0: wo na se na ho be yewo wo hu akoda
1: na me ka sa adwendwire o ha te se wo kura ba bia wo no timi mfa ho ko da bia hu na na wre ho
0: se wa obo ade na hu na wre ho
1: se nyame no wa mo ne sa enipa na ase no afriti bia bi mu so ate ase na na ade no eye nipa de se ne ono atimi bu no ho efo die so be mu wi obo so so na na be hwe mu no na ye ya anom na ase no
0: obo ho ye ono a no so
1: ba bu ano ho
0: enye bo nsem bi na epese ye ne sa
1: meye
0: ma me fo mo beti ma dum na ma me wai right so fo je na ye ni ye ma me
1: Okay.
0: Eya mpese yetimi wu obi nkwara bre mu no a ne bi ehu ta kwara obedi ye o ye hwa kwara no star na ne nsroma akwara da cho be Ghana president ana obeye MP ana ne chebre ne nkrabia ne yedie ni nkunim die na wo ho ma no abai foti bi so yetia
1: o na na ebi wo ho sa na ye de ne friends esum ne sen bibi abetimi esi so ate ase akwara bo ho kwara ne mama na odwa no so wo tumi bi obetimi di ama
0: ada na da bia mo de bibi she nananom because
1: se na na ko e bia ne so wa
0: chesi a se de wuti me hu ma ba brem ana ho fefefe because se de wuti enze na nka se nka ma ba brem nyank ma wi o
1: reyi
0: kama wi o pa na nsusu ma nshia o sa brem no bibi she a ma me brem me ma me e boye me ma me bi wi o nyiye sabre ho fe me ma di usu shemfri bi pe bi do kolai ye wu so ye befo uko nyini du ba bi afa die yame ye wadon wanyina yache fie duosia aduonunun aduosun duotwe nkonu ne ade aduokonu a sabe onumotutu usisi akoa onsei wososo utimi dware onananom sabre ne ebu so ye befo
1: eh nana de mi nkuru de se eh ba cha ne ba cha nkwanta de awu se ye woni pebo amaba ama ye sababa awu wo ye beifo papa uno no kasa ya wo bo dwani wu idi fi maba awu nu ene ekosue sa ehono
0: bu ane de no
1: bu ane de no
0: pora bremina sa
1: no wo bo odi ade ana sole no akọ me akato nso so nana no ohofie wo ye bayi fo e bi ana nte sa me mu me nipa e be so subo nipa de beta ke wo de na kire se kakra me kan se usuban efi wo ma ba wa brem obo kwa ne fri no nkola brem so ate ase so ne nko ba bi kwa so ma bo no ana so ri wo kura kwache no
0: in fact obi o wa de ya bo no be ye fri ma ba wa brem ana ye chi ni twa ni nka kire wano danchen mfanse mami owo mi onye abe yida yenkanche me da wahwe ne ma me mami wudu yenyina mami na wubat du ni nyina ye da to tiase bani nka obi a na nka mami tiase wonye aduo kono ho no aduo sun odware ne nananom na obi nyina bidu ye na obi aka chese wo mami na odware wo ba no wo ye beifo
1: ah no dia ye wo asam asam she ene mi kura mi tiwe mo ahwe ya da ati me nana me so nana kwa ye bi okọ
0: mhm
1: nti no di bayi eno kọ mi ye
0: bi kura no bo sumo osum ye no na eho hawo no na
1: se no e da mo so ni pa de ni pa e di betimi afa sam e di tu ni pa so nti na mi program ye no mi mi keke obi asam e kwan ye fa so a ni pa e di mi nya no e ho na me ye mi program e fa so nti e bi betimi as say ah anu me ho abrewa bi okọ e bi a wa wo be se du oni ma bi anwi ne hwe nkan esoso wo ne ba na
0: no no
1: no no no
0: ne ma duty ase
1: wa wo eti wo ndi ba no kwa wo fia no be fa ne be free fie wo e bi kwa no no na na ya ka eno ne ya asem hye
0: na na no aduane na nkora ma gi bi ni amamu ni na aduane
1: eno ya asem hye ene wo ne ne bi wo soso a sa bre no eno kwa sa tu mi ne dada enti fie na ye hu hu
0: enti mi nka
1: e hu enti mi nka wo pa so pro
0: bi a
1: wo boso pe obeku wo boso pe ene me ma kra ye bebo nsam sanete ye pepe bi wo woto wo nya bibi kakra no da kwacha ne mpase eti so ho se kwadwo kumi wo unye ye da no ogu so nsa ampani ampa ba kwa befi eti sasam na edi tu obi so ne de ye wo enhye se atwa to so ene wo sasam no
0: wo ha na ye no kre
1: sanete ye
0: ozofo santi
2: ozi
0: ma joye
2: ye nu akwa
0: na ho ye
2: ya mi adom
0: de mbusa ye ma mi ya na mi bisa sesesi a wo nam hu utiri nyi fefefe wanu nyi oja runabout wa ni obi amọ beyi da red a nice guy entire
2: was
0: o se
2: ya bom beyi
0: o ya bobi wo abantie
2: ya bom beyi pa o
0: ada ide na o ye dey
2: kwasi ade ni nyina ni se
0: abantie se o
2: mi hu ade na mechanics years beyifo several times
0: Ransom. Nkora brim ni mba ni mant brim na ni beyi
2: beyi kwasi dia tini se
0: na ni boss wa na esi
2: me dia
0: ya na mana kwaji atu na fe
2: ona na ni mi hu se kwasi asem me ni adwene ho wa me beyi nya de boni mami o ni mu aye ni bre aho ya pese min kuminya ana omudi actache sa tumi ya ka ni beyi no ana omudi di ngwa asem because the entire mama can say
0: the word be ye ya de pa
2: me me famu no nya de bone
0: we are so fool
2: ah kwasi me nua no ye nante anzani aba ye kwa asori anzani aba enye bone ya bi ye kwa asori enfa ho
0: e de na ma obi obi de de ne papa
2: enu ni asamu wo usikani ya bone ma me be ye da that is a question as e busa
0: sikani bi e shane nkom papa
2: sikani ye money ma me be ye here from mankwana de bia bo mo baye why because of say adwene nankasa no adwene bone ni ne bi be ko akwa animu no ya ne ya ni ne ba bi sori ye no opegya ye no nyame ya adom otie afutu sam otie akasa kire e na wo de ne bra to from share na chi ye ehun sa me ma me ni bio me ba pa ni bio entime ye bibia me ne no kra ene pepe yo ene nsi ye be ye adwuma no obeye nkakra nkakra nkakra na obi aboa no na wo so ni nuanu bi no apegya om ye se ne ma me ne ne de be ya de be ayo mu ye na wo ma me be ye no de ye de Cause you know, all of a sudden I'm a child. So me to me, for instance, I ubu say I say, Obu wa ya ba wono no. Na eni ama starte o ni ni eni ama say. Kwasi me masema me kani say, di udiano enua na ucha.
0: So for being so near you, but ucha.
2: Kwasi wadiya dia wadiya na yeni mi ni say. Me kuto wa ba ubu mu di achro.
0: Ye januwa ebonin su niwa.
2: Ye mfa nuto. I mean kofan no kra. Me kofan no abaka sa wajanum. Me mfa no Yesu ni nsua fo nam ano mbusa o Yesu se na papa ya yare wo ye mu mo ye se wo se e ne maame
0: ni papa
2: ana ni papa Yesu se de ne maame ne ne papa ne wo msa be nyame tumi be da di wo ne so e de ne na asie enti nyame tumi be da di wo ne so e ye ne nkra bia mu asem kwasi
0: tumi wa sa na e bo ne so
2: ye hwe maame ka se mi cho maame pani fo mo ne mo tie yi ye bi ne me maame so mo be ka no kra titimre mu no obi wu edia wo mawu a owu na sakura na ye hye ne so be ko be ba na enso ne se wo ma me me bo a ya be bo a na
0: cho bi ani ase
2: ye cha no be ko be ba enti na me
0: ka ma be nyi se bi obo wo na e
2: cha ne se ma me lo ye bi okuma se ha lo ye bi okuma se ha ebu bu ni nan ye wu no ko ba ma me wu bi na ne nan abubu ne nan a cha cha se se a me no ka se me se
0: o da so ti ase
2: o ti ase o ye lawyer me mu ni dini o ye lawyer kase pa kasi nipa ko ba sasi so enti dia yesu kan yo
0: how possible so nipa be wu no akwa aba
2: kasi body when na abira da o okra wu okra ye hwe okra
0: to okra no ebra ma me ne papa e hiem no na wa mu aba na
2: se ani ani an se emoja afi mu ami mu
0: ile fru papa
2: no na ebi kra no ne fru ma ami mu but say yesu ade we hu akwa chiri a enipa be ti ase am oven omu busa yesu say me fa me sa for bi o bible mu omu ashe fo ni ko busa yesu say yesi ilia beba
0: so abada
2: da so abada da obeyi me da say obeyi na djuma wie na obekọ enom si unsa ilia ni John the Baptist enti say ilia ni John the Baptist dia ye musa say John the Baptist ni ilia no aye hwan ya body we di ya be fa no asase su ba kra no kra no ekọ enti kwasi hwe da bia na me kasɛ sɛ wo sɛ de na wo kasa wo sua sɛbrɛ mu nsɛm a obi wo a wo sɛ sɛbrɛ mu nsɛm adwuma na wo te hwi wo sua ai me bi sɛ wo sua ai aso tenas na wo kasa ani mu sua ato
0: mu sɛ me kai pa sɛ na me nkra bre satana titi GBC na wo na me tie news abre kra bro fun na bro GBC no
2: ka bro fun go an
0: me nim de ye me ta graphics na aban o beba na
2: ko fa bi na o
0: kan me te wona me kind say say me kind of
2: no
0: say me me
2: pa me me ma dream say me because aye ku ta wo no aye communication so so me wo mu ni ya enkasa me ma example bi me kan ke to bi ma ye o kasa tro bo kra I was dead
0: kon mere hu
2: me bua
0: sad eno se kan wi ohun
2: ah
0: se me kasa tro ba
2: me da no bo bi
0: ni e
2: bo
0: na tema
2: sa no ti wase
0: sad eno se kan wi bi
2: kan bi enti sabra ene nkrabia sabra ye bebi a wo se koy enkrabia ye de wo ba asase so a wo ba be ye
0: nka se me be pe ma kakra nso aka ho ana
2: masa my own goyo bisro empeja me na ngoto ayihu ayizo
0: ye nche bu hu mi bio ayishu bio me yesi ni bi
2: ndi bi nya
0: ni video me hunde abe
2: ko ti da me cho kwasi enti se ye kasa akula bi ho no mu a hwe me fa hunkwa chiri okay odie
0: sofu me bo ti so e de no ba time be wo ne ma na o hu ye de o ba kukura mu ne se ah ma wo na mu yedim se akokokura otukusu ebu a wontimi hwan ni nyina ntimi wo mabe num kura na o nyina ntimi ye but ba ku timi ye e ma ne se wo nyina
2: na kan ade keto ebi o de je
0: so fo bese bere
2: na ko e ma ne de me pese o de wo kasa me kasa nto de okko we kan last one hwe kwasi de me pese ma otia se ne se enkwala na afa ko bi o de kosoro na fi ade o aha kosoro aha na hwe an do kan ye no ti
0: obi de twa o krata na o se good morning daddy trust you are doing well by grace
2: God's grace
0: by the grace of God. God
2: good
0: thank you very much for your advice
2: good.
0: And teachings yesterday
2: good
0: I really appreciate it
2: good
0: and I promise to work on myself so I can sustain my relationship
2: na worry am same problem oba ye kind sabro afa wo wiya na msande ma no wo se de oka ni nyae no kre then we start to confirm ni prove tama ne papa tias ne young girl etu an order na di me ni no eye sebe ne nkra bia mu nsem hwe obi ba asase wo si so a sunsun sam wo hopa me je be nsem di e wo ho a mo de yade bone modi yade bone pa ye ye bibi mam
0: ade na mebo so wo de abey sem na betu an meba ye bebe ma mi so ade na abofu kru mi entese obi awua me ka chense bru ne na na bia kunu ne na bi ni kunu wa awua ma ne bebia ebubu ani ne de akohye ne na na bi odware na ne ma mi bi odware ne ma mi nua bi ne siwa bi ne wo fa bi ana ne ne fira ana sebia kura na ye gbibi
2: ayi ka ne se nsuba
0: ye de akohye bruni bi a wotene ba bi se wono na ye ye because ne busue ne maame ne wo fa ne nua bi ne nua ba ne ade why se bibini nkoa dwene no ni bibi yare ne wo na ne ba enye papa bi a wo se obi na ye ye
2: se ye ya dwene ne nye afide wo ya so haya mi mo time ne dini maame bi ene ne ne kunu no mo abrochiri omo wo baba ne baba e ma omo do omo ba ha saba amenu nye de ben ni na onhwe ni nana ne nye de ni ma ni nana ne nhwe no kwasi ti o ni nana ne nhwe no mi fa sama wo ana me de me nana nom ama ya bi ya utie mi ana me de me nana nom ama ya bi se ya nhwe wo mo e ma ba ko be ma ba ko ya wa ni ana wo ma nkola ni bi ti ni ye pa o o ma nkola ni bi no mo mo de fa wo mo ho enti ya ba ye no ya se de bi ade we de mi ntimi
0: ben fo betimi akreti ama
2: ankola ni mi enu no
0: eh wo fie na
2: wo
0: sha se no
2: mo
0: da
2: asem wo ko
0: meti
2: meti ya fe ni bana ma o aya su su
0: ba ni beti mai ya
2: bien kosi o me je ni se e bra papa ni hu ya na e ka se faro ba no ko enna me no ka sei odu ho no mo ka bo cha se mti meka esiso odu ho no chunsum na ankola ni mu no ya ji wo mo di ya ajuma pa ye twa papa ni ka $1,000 $10,000 a month each ni mani
0: mo o ga na no ankola na de ye
2: ni papa ni
0: to mo ku do be chi
2: mo di ya de pa enti na kwato sey
0: ya enti ga by so bi eh bempon sam organa udura brochure
2: so mo kwato so
0: ya dia baye papa
2: me na me kam cho so ma me bi
0: on fama gana
2: no ya mia me hu ni pa bi me modi dini o ya na dwiri se wo sey ni ku ni ku na be fa no ni ku no no mo tifie ba ko mo timu no ma me broni bi wo ani ana o ka kire oba ne sey hwe yie o wone ni 1 2 3 aya pa ro ka kire be ma ne sey fa ire ko o sa me yina ba ko fa na ba de enti na me fa no ko I don't say body no betina invite you say you are invited you to e bia ya bia dinner onko dinner no say me me say we yiri say ni say say no te na o twale na ju bia say no ye o enti na da biara da yare sa farisa ko me say
0: na odene ko esunsun mu ntrensa se esunsun mu frebu
2: esunsun mu traba there is a rules and boundaries o say ma me ni woni oba no enti so ye na ju so be free ya say ko a there is a rules and boundary ya ni ebusa no se wo ye enso bi adwuma na se du ba bi no ansra enso bi o ma nko ya mebo a o ma nko enso bi o ma nko
0: eh edio bru ni be ka so odino okay
2: enti yen ya from ni de kwasi ayadwoni o be ye na kuta nipa bi o mude ayadwoni ana bi nso ho ya ya yesu ni e bra bo no enko ye on pe dwuma nye akwadwo omo na dwuma no opentem opentem nya no ho a che se o hwe obi atataade wei kwasi atade ye fo kwasi space ye fo kwasi kuta iPhone sei ade anse so ofa no okofa krono asisisam adwimbone ahoya enti beye no kwa kuta na obetim dia ade na nkosa sam no didi ebe ko gold ya nka nyina nkokko na ne nyina ye nsei ye ye bibifo no ye famu ha se dodo na sanete ye sanete
0: okay eh so far sante ne tin kan so for me da simple papa enhye ne 104.5 ye ma me bi e ofia ne nsem o de ban ba bi si ya ne ne na mo nto o ne ni bububu e de ahyehye dum ni adan na me tetie mu anam asem yi de e obi na aye saa si ni kunu ni bi e de ne mana ko hyehye ba bi ntin kora ne ye die pa de mpo ensuo fa na na se bosume ofia fa ne se onkomo no ono kura no ya mana onkomo no ni de okom ensu ni kane de nto otimi shi wi anuma anu na mabonte basa basa basa basa ye to so ma minute fi ase call Facebook Inshawa 104.5 and afi TikTok I want to say Inshawa 104.5 ubenya ya hwe live e wo hono mo na afi ye di ye ho enkomo na any say SCC Zebra na opese otukwan akontu dia na e kama ni mo ofuka na adwodwo ni niema na omuni na etai hwe passengers zibia be ni dia omu dia ka e do mbekro die be na ma me wanfa wi ama wa anyi se woni ema ne bo esi esisi ye nyew saada odu ne ma ni nyina beguka no free ye nje ohwe ba bia okobie de obekọ opeka akọ kumase tamale tamale kumase kumase takrade takrade kumase kumase akra akra kumase ni nyina ye de wo ebekọ wonu kumase heya eye asafu labor runabout no Twitter police station chihuahua wa number 0557 943 607 0557 943 607 nani STT4 Kojak Farmer omu na kofa Kojak Proko utipa ya wa wade ukata na ache uwa uhini muso nisiyo maasanka bi ebi ya waseke ka wasini ka deche deche ubi wanua wanu mbong nka uwanu manfosi na brai wakasa guwa sume nye ubi ya wanu omu wa mwasini nye supo mpaya sumisemika ya nwa dinasumba na nwa ba watu obi ya nituwa huu kope Kojak Charcoal Toothpaste fetch which na ose enye fefefe Kojak regular fluoride toothpaste and also ho ma se pai fita nka bia ni mukasa senti fi onu mu ba no eye kama na afi Kojak P ni Kojak F sensitive toothpaste enu de yensu o choose na hwe bia gu onu na de pusupusu onu onu opuogu no anu na okro no onu be ni nyina no bi o Okashi drug store eye ehonu ma farm Kojak Farmer Okashi drug store ana Kumasi anso so Central Market omo ho wa number 0244559 597 0244559597 na one Kojak Farmer fo atwetwe enkomo ye nyina nim se bia de eno ane club ope nsa papa wi anwumre Mansanka club bia Beer dear, and one crop. You have caught a brim and one, you didn't see an anomaly, and you know, you know, but to me, Gusuri and Chamuda. Club beer. Club beer. Ah, when it's here. Now, oh, Tony and Washe. Utuni Tennessee, a beer, Nitinesso, who say, you know, and Nitina Catason would be a uniforma. A chedip, bit minion, sir, bit miniacica, bit minia t shirt, bit minia watch, fridge, and then the chedip. Ana de ka ho beer dear eno ane club electroland ghana e ma o tv papa hwe be hwe tv bi si ese ye de na kesia 9 yasa kabu mama na e ba ko inti be da be ka se me da so boya e ye electroland ghana dstv enyina e hyemu ebi na uto no ye ma o dstv free na de aka ho no akofia ko hwe na ya subscribe nso de ama bu se bosume na betum na otumi de hwe kama upe television papa dia se upa electroland Ghana ho dia enye u tv ne papa na se mi samsung bia mi ji ye no mi a mi ti wona mi resi a ese bit park so mbobo no kai efe papa led tv na mi ti connect ma mi phone internet ma connect ma ta mi hwe youtube no so na de ekoso bia no mi hunu fe eye electroland Ghana TV bi a opa to bia no obenya e wo no mo asue ye ko mo showroom sa hodo a ni nyina no wo mo e de aba ho no mo electroland Ghana from 0503159739 0503159739 na ni electroland Ghana atwetwe enkomo wo mo e be gye wo so na bibia ay kama e de amam saso de yesinsi ku tuntum preko ade ya pan ta wa by pank abitima de philippa bo san tuntum bi sun na mo aso wanayo man tuntum disturbable e be so kuma mo preko pe dia e ye saso mosquito spray spray ene ne quell ay de abedwa so saso kuntuntum preko ne kwa no so ma hwere mu nye tum se jade bob kwa de bu a ohia ade we chira uti ye na kata a chew wi odo safa hwere mu a unte hwe kata bi anim uspin so ho hwe hwam saso kumtumtum preko Samara Pharmacy ane de aba ejoso anasa Samara Company Limited omo ne de aba wusu so omoto mu bon ana okase gu obi so a ube obi pe no otwe ne hwene wogya usente gu obi office obi dem da bi Luxlite deodorant spray ne body splash mema de oho ane ma de oho Storm Randwood legend mema de ana obsession instant crash mademoiselle madie temptation die oba oba mo yin eti mi di twi o di twu su di twi e kama e ram ei da dia me pade de ebon oba pa na sente wo ho pa re ye adwuma na midimiti ba okon kakra na moto mutu se fa te se ba odru eyi ense ahwe ye ana se empan adabre tu debi kope aye a dry friends a Luxlite deodorant spray body splash e ma ho yihwam 24/7 ni gina ho ebi okumase Prudential Plaza hwe ni first floor Mr. Nochi Plaza dan no emu anaba friends 0240152204 0240152204 na woni wonu mo atwetwe enkomo eno a eno no Bermuda ana Bermuda bomodia nama ye friend bimu awrate bemu eyensapa wa wonum bia oba nun bia wonse yes oba hanga ura ma biemu ma jeje mu ya ma jeja bibia mu ne famiye ni awopenyina famiye ni awodopenyina wa obedidi afili oba nun so be fili wa kasaye choba na nkrofo ba ho no didi no mu vore chance ni mu a papa be se mu kasa mi be wi anu no mi di aweri mi didi nyina mi di aweri mi nyamuye bomodi a na kope be mu bites na emwa eyensakan osisi modin aduane zu timi di enu mu mon kankan bi enu wanum eyensa bemuda enyensa kekeo de wonu nu mbi na ebo emwa hoden woni pedua nu emwa didi chiche fefefe Bermuda Beaters was more peerful upe bia to anwa fre 0557 911 946 na ne mpenyimfo atwetwe eho enkomo yenko ye maame so na mene maame enkocha se maame se de maye ye ne se bi maame me bia me de me se egu no ohun aha me da se owo me majoe
3: Yeah, Joe.
0: Let's say.
3: Yeah, we are doing now. So,
0: you be the only one. Oh, which you go Ah, there be na radio. So, they say, you chewing gum ye chewing gum. They won't mean you. It's a beer cast and a beer cockama. Men for chewing gum, show and fresh your bag and go on what was. And why, I don't know. And no, young quarter, young twasso, your fellow say.
3: Who
0: say?
3: Apala Bruno.
0: Bono. Apala. Bono. Who you doing?
3: Yeah, Frafrani.
0: Frafrani. Ma, Monchia, the hotis, I'm gonna say.
3: Would they homing?
0: Would they homing?
3: Homing.
0: Would they homing?
3: Go on money.
0: Now it's Roger, lamb money. Lamb castle, lamb money, so I'm supposed to lamb fry.
3: Oh, business sale.
0: Okay, lamb money. Lamb fry.
3: Now me say.
0: I'm fine. Tell me, Clara, my Jesus. I'm money. So I'm fine. Just what to say, me who ye? Monsieur Frafra. I'm money. I'm fine. Take a crow now. I say, me real nephew. Cause if Frafra da Roma, no chill.
3: I
0: say, long money. Cause if you have long money, Miss, I'm fine. My money, I'm fine. Say.
3: She had a minimum.
0: Ah.
3: Minimum.
0: To be about 30 years. Fear dia sa ubinya na abeka so so ni mi pe bia sha wanu onye mfia dia sa dia sa le obo
3: me ba pe ni ne kra nya sa se wan ya dia nai
0: obo pe nya fije bia nai na wu mfie
3: yes
0: nti wan ya kra no be 60-65 dia obi timenya ho okay o ma yesen
3: Omiye num.
0: Omanum. Ana ofukuru be so.
3: Ni Bolaka.
0: Ya kasa de min peso kasa n bay din.
3: Ufri bolaka.
0: Boga. Yan kan boliga.
3: Boga.
0: Boga.
3: Yes, I need me nitia.
0: Eh boliga.
3: Boliga.
0: Tia professor ni yan boga.
3: Enya boga.
0: Eh boliga.
3: Sa.
0: Echre say.
3: Boliga. I mean tia siya minima siya.
0: Kuna di na do ni. You ede bi be serious. Mame yenin komo. Ni nti wa kusem. Ye wo famu ne wa atete wa ba be sisa abrei no. Fa bi tu yanim. Na ye nti ne hwe kwen be fa so.
3: Okay. Dia afitasiano. Ne me ba penyi ni na mi se wanya enfia dua nan no.
0: Ushi awuku no we.
3: Isiano wa.
0: Ya yen kasantente mai ndi.
3: Ya kurum jum.
0: Ukurum jum. Na ko ede ukurum jum.
3: Ya me ko jum, me ko aja.
0: Uko tonu dai.
3: Iko dija.
0: Uko tonu anene niema.
3: Uko to anene ni. Adiana ayia nkwan dua.
0: Ya di yen kwan, nam ni nyadoa tomatoes nom nyad nkuruma ni.
3: Aha, na me ko sia
0: no. No so to dai. I'm not going to be able to do it. Osha.
3: Osha, baye. 19.
0: Mm, na se. 18, 19.
3: Mhm. Nse no nso ya brandy o. Ah. Manone dia wa chemi kakra.
0: Ocho kakra no so dey.
3: Na wa si mi pe.
0: Ubi awu ya suma to ku dijan. Na do ko na sha ta dibia na. That time I was legacy be at the museum in Win. Anana.
3: Is it Saturday? I knew my life.
0: I'm not sure. No so pew. Na so ka sey.
3: Na me so metia.
0: Ma me ka se gwa video no nsu trase.
3: Metia sey.
0: Wo bi a wonnim no na ti yo.
3: Ah sey me wanu no. Min ni pa mesua. Wo mu fie.
0: Ah usu wo. Be man fi ntulu onnim wo.
3: Ne onnim me.
0: Na so onnim no. Na si yo. Ti fro na mo sha sey.
3: Ni wanu. Wa mafie na yaka sachei ye fie mbeyo ya nsise ho bia na mekwadwa na wahumi
0: no achia o
3: aha saa edidimu sana kakra sana me suwa no soso akama no
0: se ware no tebusi ware o
3: na awale ni ba
0: nsana mo ba wo
3: na afini ya frisiram ya ba kuma se hasi
0: woni ni nyina na muoda
3: dabi na
0: yo eh
3: wono ebe wo hasi
0: yo enti eho no na niamanya nyina ashasi enti mo ba kuma se a mo ba wo ye no ya fe yem fam firi ho no
3: e ba wo ye no e wo be ye wo kolani kama e wo seven na mienu afiru ma mienu afiru me wo ma nai mema miansa na maamienu efirim na kamienu mema miansa na abrabon kakra kodum rabi na nikun yare abon ye ya niniafra nikun niniafra watifom fie miansa na wode wuye kwa mfie miyansane ni ninu efreye no penyini no wakwa skunu na wajaye skunu na wabafie na wabedwa aburo inye sika de ne kɔ ayi ɔfie so ayi bɔfɔ side ɔfiri
0: ɛhɔ deɛ baabi a ɔde ne kɔ ani ɔde ne kɔ ayaresabea ɛno yɛ pɛ nyɛ baabi a ɔde ne kɔ
3: na wakwatie n'ani no na ne sukuu ne guya wantima nkɔ sukuu no biom ɛna wati n'ani no wieɛ na ɛfoforɔ asan baeɛ na
0: n'ani na
3: daabi ne nan
0: n'ani no kɔɔeɛ no wɔhunu adeɛ no
3: wɔhunu adeɛ no ne nan ɛna asan hono ahono ma bro ne nan no hono yɛ tokuro kakraka bi ne nan no hasie no kora yɛ atwa
0: na mekasa gu afidie no gyae hɔ no na kasa afidie no yɛde kasa
3: ɛyɛ atwa na yɛyɛ no kakrakraa na kuro no kɔɔeɛ no akɔka ketewa bi ɛtɔ ne nan ne pampam sei no kuro no da hɔ saa yɛyɛ antima nkɔ na wɔde kuro no de kɔ asamado
0: nti ɔwuiɛ
3: ɔwuiɛ
0: mfie sei ni
3: mfie dubaako neɛ
0: mfie dubaako
3: ɔwuiɛ mfie dubaako neɛ nti me kunu wuiɛ ɛna panyini no na wawale awale no kora too me kunu ansa na wɔwuiɛ ɛna ɔno ne baa ne wo nkora mmienu na saa tam no meka no saa tam no nyinaa na yɛwɔ takimantia wote hɔ din
0: wate hɔ din paa nyɛ ahafo
3: apono ahafo takimantia na hɔ na yɛtena akura biase na yɛfrɛ hɔ amangwa ase ɛhɔ na mekunu wuiɛ na meba no
0: kasa den
3: meba no baa asantiman mu ha sei agyamasu no ɛna me soso mena nneneɛ no mu aka takimantia ɛna wase memmla ɔno ne ne yere ne dikan baaɛ na memeka hɔ na wase memmla na me kora mempɛne sɛ medi me ba noakyi wase memmla sɛ
0: memyɛmfɛ no nyinaa nto nkyɛn meka sɛ megyaa wɔahwɛ a wobɛtɔ na nsɛm saa hɔ nyinaa wo ne woba wɔte bra wompɛ sɛ wobɛkɔ hɔ nyinaa ɛhɔ nhia yɛn yɛne wadi nkɔmmɔ ɛwɔ fam dada wabɔ yɛ nsɛm no mu atiti biaa ɔma no nyinaa yɛ num na wɔ hɔ sesei wo sɛ ɔhaw bi ato ma ɛtoto ɔma no a woadwene ho a wonte aseɛ woba pɛ nyina adi kan deɛ na ato no bɛrima
3: meba panyin no adi kan no de ato no ne
0: ɛberɛ papa firi mu wieɛ
3: ne papa firi mu wieɛ no de ato no ne ka akwansia ɛna ato no
0: ɔnya ka akwanhyia ɛwɔ hefa
3: awɔ agyamasu hɔ a na saa tam no na wɔwɔ moto
0: nti moto no nyɛ accident
3: tɔ moto no na wɔde kwasia kaa ɛna ahɔ no na ne nan ɛbuiɛ na yɛde ne baaɛ
0: ne nan buiɛ maa ne ho bɛtɔɔ no
3: maa ne ho bɛtɔɔ no ɛna yareɛ foforɔ san baaɛ
0: yareɛ bɛn a
3: ɛtwerɛ yadeɛ
0: na wowɔ no otwa
3: watwa paa na wantwa
0: wɔ no kora bere mu
3: wotwadada brɛbrɛbrɛ
0: nti ɔtwaeɛ no na ɛde mfie sɛ
3: wantwa ɛna wayɛ adwuma no nyinaa yɛware ne yere
0: ne
3: yere no ɛwɔ mmienu no daabi
0: ɔntwa ne twerɛ yadeɛ sɛ nka yɛnim sɛ ɛbaa yɛ ana nkorabere mu noa na ɛhu sɛ akora wɔtwa ɔyɛ sɛ ɔyɛ na wafira tɔfoɔ fira tɔfoɔ ɔbɛnyina wie aware awie hɔ ne twa bɛhyɛ aseɛ
3: wanya ayi ni
0: wanya accident wie no wasa afi enu kɔɔeɛ no
3: wanya accident ayi ɛnkyɛ bia wafiri sram baaɛ
0: no ade na ɔtumi nante naa no
3: na watwo mmienu na yareɛ no ɛbɛkaa no na yɛkora yɛnte aseɛ
0: yɛ sɛdeɛ meka sɛ yɛna ama me
3: na mente aseɛ wafiri sram baaɛ no ntoma a wɔde ɛboa no ho a wada anadwo no ɔbaa na ntoma no ha sei
0: yɛtwa
3: ntoma no ha sei na wɔbaeɛ na menhu no o na mefa ntoma no sɛ mesi no
0: ntoma no yɛtwa bi afiri hɔ
3: sɛ yɛtwa ha sei ɛfiri hɔ
0: hɔ ne twaeɛ
3: menim wɔde ɛfiri siram baeɛ saa ne teɛ menim nipa kura watwa ntoma no ena yale ne kanu ele kanu e di abona se yamfa no kw doctor ya na ye ko bonu sua
0: na ninte
3: na
0: twere ne kana this a hospital
3: kisa hospital wa bedda khos ni ninte da ya ya samu na dia waye konfoi
0: dabi
3: wanuna
0: no ho atono ze dia no otwa no akosi sei
3: etwa no ejai
0: etwa no ejai mo yedai
3: ya di fufa fufa babi
0: susum akonfo ne malamfo ne nema nema so a
3: me de ne ko
0: babi mo babi edi
3: okay
0: mo de ne ko babi
3: me de ne ko babi
0: ani ye man ho tono
3: ye ye man
0: a mabio
3: mabio
0: na che sei ye susum mu yade ne yedema
3: sana tie ema biem no na akoye ensanum
0: ei e chere na mabio afor da na ensanum
3: sa na ewe
0: sense ade ye nyina etu ye nim ensanum
3: wonu
0: se na mti ame no kasa
3: ah wonu nsoso
0: wonu de de nye
3: wonu ma wonka shwe wonu ma wabedi matem se me na me ye bayifo
0: oh
3: na me ye no abra o praye me ka
0: mensu oh tina na midi ka bi sana na ye bi se se na batan yetie especially mumma na ye me makra dia na ni me bi o wa yiti me buye ni guso dia be oba hu a wusupa na be ma hu a ya na se mfa ye hu una wu eh shada ha ye bebre but oba ta de hu a
3: afri me kuni yale ya kura
0: people me joy soon you mr joy soon
3: ya fra went me ya fi me na me ya bem me do shen kola no na shen to be center di o o me ye de
0: yo na ye bibi a shen kara ni nyina bra na bem ma no o da fom joy soon you mr
3: ko wi asie se se me na me ye be yifo
0: o ba no se

0: Ngono kasae.
1: Tungu da bia mini tungu kasae pa. Sese ya bosu mini tasane no. Wo fre woman wo mbaba.
0: Okay. Nti ni nyina mu ne bae na osi ye ka kire osɛ bosu mini free. Isirim. Nti munko siri na munko jina ade no mfama wo ba no.
1: Sa.
0: Nti munko ye.
1: Ye koye.
0: Munko ye de ni si.
1: Ye koye no. Ni papa penyini ewo ho. Wanu na makoye.
0: Osu ma kwa ma monye dey.
1: Nye.
0: Ade ntia.
1: Ninu de ntia.
0: Ade ntia na bosu mesi obisu ne ese efiri ni papa fie na ne papa nua so ma ne mu jina ma no.
1: Wa si wan ntia si yada.
0: Ade wosisi enye no kra na so wosisi de ntia wan ntia si.
1: Ninim.
0: Ma me mento ase. Obeka bibi a kire mu se wenti na me se menti ase. Unti mi ka se menti ase for nothing. Obeka kire se bi ade wenti we bua 23 ntim. Me menyina menti ase me enye.
1: Wan kasa. Wanu na enko baabi na wo munko ye hwehwem wasi wanko
0: ni nyina wanko
1: na wayi ya ni nema na akunkum ni enkokwa na ni bibi
0: waye nema
1: ah waye nema
0: okunu nua no
1: ni kunu nua no waye nema ohwie
0: oye dai
1: se wayi wa waye ni mamra se unnim amamra kro
0: okunkumu mu amwa
1: okunkumu mu akokwa nimi ma mamra kro sa wayetie memban memban wayetie no ana meba no ekofa nipa wo bontene se wan fanin ko ba bi na wan ko yan hwehwe mu ne papa no a wa ba ya se ne mana wan yan ma ne de wa yan wan tiasie wanim na adwone ne ba bi na adwone da na wako ya na nipa no kwa kase papa no dia waye ya no kuran ya njoni inkok masina ya ti hwakura bibi beto ya
0: tamu kunkum kuko ye mamre chicha mo jani adina anya mo ye nyira waye ditia mo wono ma
1: waye ditia mo na mema no
0: ono ani kunuma ei ni nya be mama
1: mamba ku papa ba ku
0: ano sori tie ono ani nya ma
1: ani ni kiriba ni mikun wanu na yepinyini mikuni na ye
0: ntidi na ma ohuzo ye ne ma detie wa nkasa wo ma
1: se wo mu ko ba bi na nipa ni kasa no ye na ya jwonu ba ha se no ya jwonu ba ha se no na wasa be fra bosum na na bosum ne so sa ka bi o se papa no wa dia wa ye
0: papa na ye ni bosum ne sane wo ba no so mo ba kumase no
1: na wa wo mu kan ye
0: na bosum na kaka sa an se di wa ye ni wa ye tie e de tie mo
1: a de tie ye
0: na bosum na nkasa ntimi so sori mo amo
1: wa no na me ntie as ye
0: anu na cause bosum se metui ni wo pepa se me bo a bosum afa me me ye adwuma no obi a wo nche bia obesi akwan dia masa bosum no se wo ma me nya adwuma bra me mate me ho ase no se me ye no
2: na
0: bosum no obedi de na bosum no eda so awo oba no so na de obi a wo nche se wo ma bta bosum no nya adwuma wo oba no so no ono ne nema wo ye na timi tia oba no edi wo na omanya
1: me
0: se nti komfo na okom no oba na okom no de na ato no oda so kom
1: Wada su kom enso
0: e kwamba no fasu kom
1: na wanya correct
0: ubana nya correct
1: da
0: adai
1: wanu no tramu
0: konfo no bosum ne ba no wadom ta na wana na se bosum ne mai no
1: bosum tama
2: oyo hazan bosum ne ne
0: hm ma me kasa
1: ya bosum ne pa
0: bosum wono so
1: bosum wono so
0: bosum ne ba no so ade nyama ne ya wo kase mo mfama no se bosum ni sane a
1: bosu mane sania se wo mu agina bosu mu no wo ma agina e bosu mu no
0: ya gina ma no
1: a wa gina ma no a wa wa wa
0: amanfo ba no ho
1: akom amanfo ba no ho na ya kire se ya nkwasiram no ya kwasiram na ade no koye sa no na ya san baaye no ya san baaye no nema ayen murai na ya
0: gina
1: ya gina bosu mu no e a wa kom no ya yanko osiremu na yensa na tie na ye kama
0: tumuko simba na ase
1: kosiremu ba
0: ni papa nua ne ma oye na
1: aye kunran basa
0: ntise oba tofo a wonim se
2: ko yi power no
0: de wonim se okom no sisi akom no eda so won so
1: akom no won so
0: e o wa isane isane mo okom
1: isane so eso so nipa bakura
2: Nawo
0: ye no mutama ma ne baba. Ntitra ma ono ma otim betena se din na oto oti na ohwe anim.
1: Na wada.
0: Na wada. Konfo a bosu mbese sana ozo no anom tra ma
1: wada. Wose ye no wada.
0: Konfo onom tra ma.
2: Ah we de nya no
1: kwa. Ti
2: ko bia ma.
0: Konfo pa na onom tra ma otimi.
2: Na me woni sa me ye konfo.
0: Eh onim oni we ma kirim. Ti na konfo
1: me ti dadia me ti.
0: Ma me ye eba o de ye ni nkomo. Nti konfo na oya oba no onom trama otim besi ya na otinta na wada to pre na wan tehwe
1: etuda sa
0: na otifa konto na wada otimi jina dan ho na odi tiachoro na wada onom nsa
1: abe duru baye bosu na kurana wanjwale
0: eh
2: ani asra
0: konfo no
1: abe duru baye bosu na kurana wanjwale
0: se na bi abosu mfi bi sa na bosu no pe
1: eh ai
2: spirit no
1: Ya mwana mentimi ena ayasa no.
0: Eh.
1: Ni ama ya basa.
0: Konfo anu ntramo.
1: Ayasa.
0: Eh. Konfo anu ntramo.
1: Wow. Wow.
0: Nse ni waba hakura beka ene okufi obabu.
1: Baba ya dai.
0: Obabu. Ontimi yo.
1: One
0: moment. Onti onza denza do ntimi ntumo.
1: Ah, da bi. Wan kasa boni ntia me na dia waye ne na ha
0: me no se bibi na weke oba no
1: sa na tie wa u kasa dia u pese waye ne wanye waswale a waye hwe
0: musumu no ndware
1: waye hwe
0: oba
1: wan wale waye akula o waye owa 24 years
0: 24 years o sasa
1: wanyine na wan wale Nti se dia me
0: se ma me dia na pese yenye mfama ho
1: dia me pese mu yenye mfama me se mu mwa me na de waye no dia na wa beti masis
0: izo pese ye mani nya tra mo ne num nsa ani wi ono wi ka ho
1: me kura dia tra mo ne dia me ami ni se wanno na wi se wanno mu se waye de yo me wanti me fie
0: Nti wona mabanti amafo hunu so e konfo na eba na na wa empesempese.
1: Ni ti empesempese. Wa I feel say I didn't buy a one trinity biem. Musu ni say ma ne trinity. Nti ni ti ni egusu sa.
0: No di eye ne ho fi no mo sa tramor ni e ma.
1: Nsa dia wanun wanun sa.
0: Tramona
1: wa yesika.
0: Konfo tramor.
1: Wanye sika tramona iko baby oni kira kira dientia yesa
0: ni esi dientia
1: yesi papa no se dia kwanya wo fa so no enye izi
0: papa de yin
1: ni papa ni siremu no
0: ni papa ni ano amko siremu no wono
1: to se boso no aye busia boso
0: en se busia boso ma we na akoka no ya meka wo anaye ne yasa anka ne ba na wo no na beka ne nuaba
1: wanunu anka ne ba no na wo ka ne nuaba no ne nibre no wa ye ne ma ne mana wa ba ye nti wan pele
0: na ankrankra ba akopetimi gina etia bosomo eti obi somo bosomo ye din a wo ntimi mfa nipa ne nya adwuma ma ne ye ya na Eno su ya sima ye bisa. Se bu, me tumi ya bamisu. Na ubi ono wenye konfo. Ono ni tumi
1: ibu yone. Wa wati ni break no.
0: Ni wa break ni me makoma ya wamisu. Ntina chese mu fie busum. Ni papa fie busum kwa wanya diyo. Mishu su wanya diyo. Tu busuma anase nshu.
1: Busum nkasa nkasa yesu.
0: Nana ye bi bebe mtisi ya na ye bi sano because tena na ye bi uhui na meye kwa zi mitie na misi masori eti ya no mima kwa bresu ye nitumi nya power ewa nusu ana mko ma moduane bi a ebi osuse bosom ni mpedi ya na
1: nini se ye ko ye ofie ho na wo mu ya aduane na ye nyina di
0: wo mu nyina di bi
1: aha ye nyina
0: ye mu ya no di bi agum
1: ye no a danse ba ko na ye titi a cheche
0: emu
1: da bia sana e papa no ne ba ne mbambe ma ye mienu wo ma woware nte
0: omo yirenum
1: na ya aduane ya na wo ma cheche amaye
0: na na ya bi bebem na amuzu pi he ba mesha bobodi ana pe binum ye be ma obemukika wo ye oba obemukika wo ana mu ye ohene na dun sa sho na watisa ma wadi ni wasose ko watimu mu nyira ikuru nti be ma ni ushia eje nyira be ma nim se ye ode onim se ya na wote kopa amuzu pi he ba mesha nunum bi na ho beto be ma wo so sa oba no ehunya ko no nsansa bi esisi so ho ehanyan ebi esi sem pompompompo be ma no hie ma wote ya o be ma no o be hie ma re bi na be ma no mukaw mu yo yaya emuzu pi e ba me sha e be bo na ho atimi ato ya na ese o be ma ho e tantantan ti se se kutre ho die bi no ho ese mampam bi die ba e ho wuro ko pa emuzu pi ho beto na asumdua ba ebi wotafo nsha eso emuzu e ba center ana se ukọ dr emuzu ho no ewo tafunsha eso emuzu junction a eho nso ebuso 02477767743 na wonne no 02477767743 woni Dr. Emuzu Enkasa Alaska Star Enterprise wasi tumikana bra na ye mwa ufie wasie wie opesie sisim na na ye bi dai a wasie ukure fie onu abako wachi Alaska madan mu aye fe because wo chen se nana edan no sinetie ho ho no mo ye di wi bi sia ye mfa wensia ye mfa wo like yi bi wo clock bi a eno no nye de ebo no bi wo e designer one baba na ye adwuma ye di abobbo ho we ye mfa flower wensia ni nyina ye Alaska adwuma fa ko dan ana sa ring light besa lamp sofa cover decorative watches ceram kai flowers plastic wardrobes ni center mate pvc floor tiles ni nyina no ewo na sue ho no ma ana sa carpet ibi artificial grass pea foam ni nyina benya dum prudential plaza hwe ni first floor mrs anochi plaza dan we mu tudu woni mttd ana edin hwe ni mu fre 0200281080 0200281080 na nana kasa PB bites pabini bites ensa amamfo di ho adanse no no wo ye bema na wo num bia wa ye wo papa pa eye ensa eye kama e ma bema ye bema wo si edwomu a wo bubu edi asa e ma mamfo hu se yes wo sa kapma no wo twem amobia ehu se wo bema mu ene se PB bites pabini bites eno ne ensa ewo dwaso ma bema ye bema wo mpem na fe oba nso aye oba aduane udi ni kama wonu mmon hangover bia so ni wuti mpao ensa ba ne se se wo pese unya bito uyi eyi ase dwabo bia ase apunto bia ase a eye PB bites ana ese wonum bomodia na fre PB bites open dudu mu a 0203 398 707 0203 398 707 food and drugs board agiatum unye mfe du ngotu ya bomodi ya se wunu mbiye nidi wadru na na ye bi na suye ye esuye kwa bine suje kwa mfuwa nono esuye wano okotu na na ye bi na wate nkira ya eto onu fusu unimdi ekro onu kwa onye na juzi unima kwa muhuri na esuye nuko sire eno honu mwose mame hanke chifu iba kwa otayu iba kuno diamano uwe wa sinapaka krasa me wa sinada papa ade bi mama hanga jivu na asa hapi iskaya dey nu yi bi manu sene ensuyo nwa na ni bano hosidako na kane wana mfum frinkai nwa dibi drum eye kwa ayi asamai forest ni oba ya kurama mfu osu wa bodam na meme ibi timi kaba ega daisi yanko ni yanko rima ameno sata msuno ya baba wa nutui siyo si kufu kufu ugrade omu yedru honu mbu wani se iwure mu kankani ibi kai nwa sawamu mdi speed numa jani enkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak obi a wabɔ dam de ya bo nudua a ye se oda usu na ne ye bi be ma ho to wadwuma sem wa kontu sem wa ware sem be ma bi abu kwase a awo ana se opese eh usika sem jina e de ma wo ye adwuma wo ton pa na nsu usika na na ye bi no obeye ho adwuma ama asumdwie atume aba na sisi kura de ode aba e ye mema duro bi ode aba yensa eh enu bre nu bre bi nu akeka bom na be ma bi a wonu se duro we bi ten wansa eh maami nsu de wo bi o eh and mesi masa ada wode bre me da mi no eh me da na dwuma ti me na kwaku si su papa na franka yi yim se ya de mi ami su ma mi be ma mi kai da me ademo du na atwea ba na saye kase yo do se mia no tim se yes ade edi nya ba bi e bewura nya mremre mu a obewura pa na nya de edi ni se na ade wura de mremre mu a wura de kwese moto se ba ire fufu no ana se ba ire to kwese moto kope na na ye bi adri ya make e bi ba ma osisimu akura bam ana se ba ma akura bam ana ba ma ni moye mre ana se with the boss one way jim share we to check on sini ba ko one now no jina so papa oba ni na dey do we craft to word ni see piansa me wura mesro na bi izi di mu hehe me obu ma me jatum share na na bi eyi ni de duro ni ye kama ba ma bia ma sanka bi na na ye bi wa aguna sa man ne number no eye 0243 134 535 0243 134 535 wo nanka wo adwe mu hu se nka unya ya nka ape bat ama wo ba so atasi unu aba me so wo tumi abetimi abrɛ na sese enya adwuma ama me metu start brabo ne nima minim ye kura me nu wi nitramo
2: akwase no dia wo ho obi kura timi ne nakonko na konfo no ayi spirit no ene dia wo ho se wonu na aben
0: se papa wo nya konfo
2: o kaso beka se bia wo tumi bi ana ebia wonim na chiwade na ode aka no eti busum no metimi akọ na afi waja wonsanom enema bone ne ade ene bi so ekura no no o starti ebia wan sha no so so atense won so ware ne ade no busum bu ha o ma o me ansa na wetimi aware so atense nye se bi o kan wa na na ansa pra akọ ware ne ade a da bi ade bi bi abetimi asesa so atense ansa se wo kwaso ne so ye kwaso kwa atale ana wo ku kosua ade wo se bio asori mu ana ntete ye mu asofo a ye ma wo mre
0: ye ma mre
2: se wo me bio ha so
0: untimi
2: ne ho bi ene ade he etue no na twe ba se bia wo start akombra anche na kofaaye etis ma ne papa won so mu di ko srem wo betimi adwo ana wo betimi abre na se ai se wo wani nkwade obetumi asa
0: a akomni ntimi nya adwuma wo me
2: so dabi ai na se wo bi ko asofudie otumi hwiase sa na ye de na te otumi hwiase
0: na no bi na hweke no sa
2: so
0: na no sa no zunzun kunkuru na ebua wo se be ye nya adwuma no wo no twe ne ho ana se
2: wo mu nyi kunkuru na wo ye adwuma no woni pa oba betumi amo ahwiase obaye do ho ahyehye osaa no no akoda na nguase aba eti we no odi ko srem no so mo ko bae no se ma pa no ane kwasha ade na eh we yitu mi no no de bone na ma no
0: ti na ma ti si wono mtramo no konfo a but so se no busum ne kano
2: am fa ho obe se ne obi a wono mtramo de se ne wono msa kakra to se de wo kom no bibi ani wo obi a wonwa wo konfo a wonware
0: Tete
2: tete nam akonfo nkom akonfo nyare. Wo ntii ene tete wa ania ma no kunde kura no nyi ni pagina ne bade stab e ka wo mo. wasa kune ba no titinte so ani ade
0: e ba nista e no pigun atadi
2: ntanzo pigun he on se asesa ahunti ene man bebre asesa
0: tofra
2: bebre asesa so ate ase e so ye konfo e na wo kwa konfo fi a e ya cha so fo ni kra be fi sin ko sha konfo no wo
0: sin se ni fi jehova
2: biye ko na nim so ate ase ka first pa no ene ma e ye fu ne ma ta ni ko konfo so so by this time no so apa se ye kwa fasha na ko hu konfo ye ka be fira be se ka je tia
0: ka papa
2: ya ba no mo de because wo ko twa tro no a wo bo som no obi e ma eti kan ho se de na na ka kire no ye ne sa na mo ane ma ade a me me de me ko me nim se kire na be nkire wo kire na me nkire me ko na na ye bo because ade am de ko ye ye ne kire me no so aba ane so ye ya no a kire wo eti kire me na me nkire no no na ko mfo bi wo ho a wo no ama se obe ye akom no mo no ba se asane ne ma no obe tra fa akom ade bo so so ne fie be ye ase bo som no
0: eti me jine bo som no
2: me se no ebi ene fi ho si ho e ya busu afi ya mfa branko ho
0: no de bako ho ya de defu ya de defu fi ho no no ne ni e ma
2: sa no eti no na ma ya se abusum no ebi ato jema sa na te ade a won pe no se le
0: mti no sa busum no e wo fi no tu ni wo tu akwa na se ya jene ni tumi na ho den
2: wadi na chi
0: wa tu fi no ntu oni ho den bi
2: akwa se e wo ti ye wo su ti ye o ya ma be mu aduro bi a aya afi wa fisa nti sa do kwa wo a wo ma wo sa na te se wa ya be kwan e no ye from pa
0: nko bi
2: sa it is omo tumi no a
0: ti ohwe fi o na niam a mo ye ni fi o nya yi na ni ni ho
2: no so mo se si wo kwa
0: oni ho
2: ha bo so mo kra de do betimi atro no na ye bi etu bo so ensu e de wo nya no kwa kra wo kwa jam ho kra
0: so bo so de bo tu jam
2: kra wo kwa nti nti ka so di fi be ka no sa na
0: ma ne ma mi o hwe se den sama wo ka bibi wo mo ne ma no
2: sama ma me pa
0: so ho
2: amo ba oda
0: oba sama da sama yi
2: so bi ma
0: ne ma ma ne de obi aye okay but me ma ne de ya se wo mo like what is
2: me ma na ye ni bre
0: sa no ka che
2: me
0: wo se me ma na ye ni bre wo mo se wo
2: ne mpo de ma me mbo de nyame asese onya ama na yare ama na ne ba be hwe no eno mi na dane asantefo
0: o ma no kran so fi no
2: awe enti nana na sem ne de ye de be kompa ibom cause ano ode se so so ampa se wa wo ma mi enu o mu nyina ase wo ani mu de a wey ne se o wo bi wo fie ni ma mi nya bi no ko ba bi wasa ma mi e ba ifo so bi a mo papa no po na bani akowie no ne de asem ato no so
0: nana enti etwere obi e wo no wo ntwa onya hwe wodo moto kunya accident wi ku sirim ko sa no ho ya de ba fe dio ofri sirim ni ba ya etwira beto no so
2: eh woni sabi accident na abon samfo na se shema no ana ofri bu afi
0: ese ya de foforo ba
2: ana om de foforo ba etwira no kra ba kra ya me apata ni fra betimi aba om be se no maka so mo ye no condemn no mo ye no condemn
0: etwira no ko ye to adane ne nsawi
2: ah to nti ma me ne menya so wo be ma ni ne gidie ebe sipi no be bom pa ye se wrade akwodie ye ba meso yi minti menko wo wrade wo na so so niamam na aye kamafo na aye dimafo kombe ko ma me se niamam na aye tisie no ano ode wo so me sase ode ne kokko mfofia wo begiska ma me so to se wa
0: ni hwe
2: sanete ye oh te se o ko ne de e nyame ko
0: na no ba ho ade na betima ya bo no about
2: no ma no senka
0: so wie ne
2: no betima de na ba wa e ka ba bua nka
0: wa hwe se busum no ho anase ni ho
2: se ni wo so aya pempesempese bi ayi na gu na wa pa dwuma bi aye fi se ne wo maami to wa go onti mi nya dwuma hwe wo sa
0: onne no mtramo no konfo no
2: ah konfo ne no mtramo na se konfo bo wa mi sa ne busum mba
0: obi so ani de no
2: mu nyama bebre an o twa bia na ba
0: wi de ono wa wi da o ono wa wi abako no otu di di no ada
2: o dwuma ne de enchiche bebre wo mu
0: wi de no wa wi da o onuma onum tamo na watifa kuno wada
2: se na maami kobra no no anu abedi no
0: se maami ne infa mra
2: na we be de we betimi aware asa akwo
0: mhm
2: e de your how ni amane to ndo aka mate na so be ba de on fa ne mra na o maami ehwe busum ni ni wa na ese
0: no pay free ni so
2: ko fa ye yesu ye ne kra je nkwa no free sa te bi anu sanso wo mu ana papa na jesa so so ba aye be hu
0: bi hu ma ye de ese
2: no so kra ba kwa kwa jesa ko se no ho pane de yanko se no a
0: de wono waye no osirim ne se mo se no ansa
2: se no yetimi age
0: age tumi no de amawe no mame waye kra de so beko na na ye bi si utimi de ne banko ade ya no obe pai mu ahwe se e da e da so oba no so ana se firi ho
1: me ye me odi ye se e bo so me wo ho de na
0: o se fa no bra no hwe
2: bo so me wo nyare konfo wo nyare wa ti Eti maame bosom no ebia na wo ho na oba no asoso edif na komfo abosom ye hunyale ye de
0: o di fi kraka wo
1: sere bia bosom no ya na bosom ne sane na me bise bise wo me bise bise wo me se
2: bosom dabi dabi
1: me bise se adentina wanyale adentina dem ho
0: o ma ne
1: bosun wa ma ne wa si ni
0: ma ma wa jare wonye hwe
1: wa si wanu na ma na yesa
0: eh se bia de yesu ye ma na onye ntu de fia kan tu ono so punish o
2: so de trauma o de oyoyo kon
0: so de punish o be punish o minim konfo bi ne bosun ne kyen so ompe de oyoyo no wa si obetima ware bia kan ne yere ho empre bi eso otu bi a opa ontwe nemo saa particular oba we di oso mpese obeko no konfo no ye na yeso ono susu de ono ope ope bo awen de okori baako okoy empani oba no kodai bo sum ni sane konfo no so no ana wo ka konfo to ono wo amu na akoy na wo so na bo sum ni sane wo so ana ono ope mu ka bo sum ni ka te ko konfo mo hun mo hwe ni yipa mi tunu fo amfa me ka kire ne se ababa wa bi mo nko no ho akọ no ho me ba twi na so na ayi bo so fo to ko ayi chama eno ye pacho se o sre ni niema niema nana ni enyi na ho bi me se e be ka se obi a hyeda a sokonfo no ko chi se yi hu ya sokonfo e se bi a so no ko chi se ne no wabubo ntabo bi ofie no ayi e de nta de nya ntabo plywood ani ade ade bi won ade ahyehye se ne ade ahye ani mu no mde mpoma tu eso no kwa ji se
2: ne de wo su
0: mo de ti bo mu na ne ti ni wura plywood na ne ti no plywood na ba ba hye ne kon si wo so ne ko na ho anu je ni mu wo so ne free ni mu ko di ho na konfo ni philippine
2: anu na me
0: se na so
2: se watimi akofo atramo anom de a ani abosom no
0: and that's what o punishment be name be on pen or the ye no to be say we pedia no
1: aye
0: ma me ye eye na na ye bi say fane bra na on hwe say bosum no o de bosum be din ko e konfo beti na fre bosum
1: na baba kana wo say aye
0: eye me be ka si ya no mu ad ba ye ni nyina no no na na ye bi say fane bra
1: ma me ka dia me pasa me ka no say me ba no wan fi me ka se yanko hase ya wanko no no na sam
0: ya no si ntimi me fa no ntam nti ka mu si ed ne ba abehwemu wa odo
2: ntimi dia kwesim obetimi dia on do mfa ne mra sika sam dia onya akire di
0: na le bi na so bobo
2: ya nya mo na krokro no sam obenya mo lolo fe na modern beba na krokro an ka benya lolo fa ma me ba me she de do awo
0: ya me hu se da o ka
2: ni na makoto ne buode ti sa kam sika nyina 2 million
0: da me wa we to fu
2: ya pasira mi bi kwa skani mi ho kanya sa da me ma lolo fe
0: se ko try na fa na bra
2: try na fa na bra
0: ya da na ye bi number no be ma
2: buode ne hu ye hu e bi ana ne metumi assess
0: ya da na ye bi number be ma mo ko ye hu juma na na ye bi
2: me number na ye 024
0: na ye bi number 0243
2: 13 45 45 35 WhatsApp number na ye 055 055 76 76 77 510
0: na ye mo number na tubi number na ye tete dudu 025 da bi o mo pe be friend 0243 13 45 3-5 ɛnua ne nana yɛ bi
2: na sɛ wɔn mada wɔn madi akyi na di ɛsa wɔn wɔ hiɛ mu ɛbi abra ɛɛ mɛ hɔ no ɛnyɛ sika sɛm bebre ne mu adi a mi di sika kakra
0: ɛyɛ bi abɔ
2: ɛnfrɛ mi na wada wɔn ma boa ɛɛ wɔn bɛba no ma boa wo ne kura de bi ne mu nsuo ne bɛ boa wo ɛɛ na ano lɔtɔ ane wɔ so bebre akɔ di
0: Ebredi lutu brada etwa mu ya.
2: Mfrɛ
0: mama mfrɛ wa mo frɛ no patio na ne bi so so ya mfrɛ.
2: Nyame wo hwa ene ma besesa. Nipa bɔne fo bi otu ye so sa no. Ye de ne hwia ye ka. Ɛsuo ne yasɛm mai. No mo ayɛ. No ma nkuni mu die mra. Na ene ma nsesa. Etu obi ohia mo bi awɔ mra. Wa wo pɛ abani bie. Wa wo pɛ sika akwantu aware sɛm adwuma sɛm.
0: Bɛma o sisi mai mbre.
2: Yiri abu kwasia.
0: Bɛma bi mpu kwasia.
2: Ana wo bɛma wo bu ɔba kwasia no. Ye de wo no. Efa mfire na nafa. E wo de ba e de bɛ wo mu. Eti atie fo na ye bi. Sɛ du fiala bi ne ma ama no nkyɛ sɛ bi ni wo. Me wo. E bi ne bibi na esi kwai. Me sɛ me wo e wo fre gyai.
0: Sɛ wo na wo number.
2: Eti wada wo ma mo mo a. Wo wo to gold na wo hunu.
0: Bɛbi
2: wo no. Bra. Ɛwɔ ba yɛ sika sɛ me nkyɛ ne ɛto kakra bi na ade bɛyɛ wo nneɛma wokɔ ne yɛyɛ no ade aseda no aba
0: wokɔsase
2: kakra a wɔnyɛ sika no ɛti braneɛ ntɔ nkyea wai ana mankɔ a ɛsɛe
0: ana kɔ na kɔfa kokɔ so na na yɛ bi number ne bi 0243 1345 35 wo sɛ yɛfrɛ hɔ a
3: Na
0: na to ye po o ne nko
2: ye ne
0: ye ne wawi
2: ti si ye ti mo pe mo abia na ese ba start ball ni tra na me ma ese ma start wo wi hia mo abia bra wo bo na ye didi fu wo mo se me
0: ko we de do na to mfro no ofre wa wo so nye de eye
2: ana mi de betia atia fu mo ma ba
0: na na ye bi si mo ma ba wada mo se se mo ti no oso fa santi e ofia ntima mi di na na ye bi achi wo ne nko Oni nduru fa ko mdu awon mo abi atofu ji tofu pe yi eh eh okay na na yebi number ni bi 0243 1345 35 0243 1345 wona na yebi entwetwe enkomo na yenje so so fa santi e ofia si ye da e ho ye bape na afi ye ma beto aso na mame nko minia hoda afi ye ni nwie sansa ne bre na ni semadu eda ye ni mu no abono so apa ho no nkron apa ho sema no enson ye ko doctor bibi hono mo ono si edru nko a ensa ya de doctor yakwa akwa ba
4: ye mi aminia
0: edru nko a sa ya de ye no kretu de
4: edru nko a sa ya de
0: bibi ka ho
4: no kwasem
0: ni ka ho
4: bibi ka ho
0: ti se be ma na oba wo do mu kwese dan mu a bibi ansi a awo ma
4: sa
0: asem bibi ansi a awo ma pa fo mu hye dan o ma nda
4: awo ma
0: awo ma
4: ankoto a
0: ti metim di be ma ana oba ma be ma so do mu kwese dan ma tu mfi na o mu mu because bi a na o mu anhie mu
4: sa pepe
0: ti so mu kwese mu ansa na bibi asi sa na ti nti wudi aduro no kodi pedium na duro na ese ni bibi ko hia a eko support na aboa no nti se niema bi e bebu aduro mu na ye adwuma no no ni hono ma duro no kwa wokotra okwa nti bi nya adwuma
4: sa pepepe
0: eno ana doctor aka no
4: kwa sem
0: dog ene fa yewrem
4: me da se pi se dia wo kan no big hands natural hair clinic to do na wo te ye nkomudi no agia tum se aduro nko
0: ensa ya de
4: isa se me no kasa ya ai obi etie na ni sisi ni kutuje wa no mu hunu ano ma no ma no ma no eso so de aye na na aye no ni nanti ni senya eduro na wo no mu ni na nye ni mu no ohia biribi biribi na ama no enu nti na ama eduro no anya adwuma isan se fa akwohye no se wa mfa nsha efito eti utie Dr. Bibi Big Hands Natural Hair Clinic na usisi yo ya ukutuje yo ya unsa yo tititi wo nine pabwa show ne worompo a wonte na wanu muhunuro ne wanu muhunuro na still ye ye wan ye waka hu se Dr. Bibi me se eduro nko ensa yade ne tie obi be man ya adwuma ne be man enya adwuma kura da ho se tim he wanu muhunuro wanu memeduo bi bia bi so ne be man etimi nya adwuma se de ohwehwe fa ena me ka cho se enya adwuma na enya o ne mum nanka wo hu ya biribi biribi na amanti no na ama wo bɛɛma no anyɛ adwuma ka hu sɛ bɛɛma nwu yi a ne bɛɛma nwu na deɛ na ama wo bɛɛma no antumi anyɛ adwuma anaasɛ ɛntumi nyɛ adwuma ɛno no yɛ asɛm baako ɛ sɛ wobisa ho deɛ na ama wo kɔtodwe no ayɛ wo yɛ a wɔnom ho nnua nomanomano a ɛnso ɛnkɔ deɛ nti na wo mpaboa ɛhyɛ wo ɛworɔ na obi amprɛ wo anka nkyerɛ wo sɛ maame anaa papa wo mpaboa woro a wohu nkɔ nkɔfa ɛno ne yɛ asɛm baako ɛ sɛ wobisa wo ho na ɔdwen so na wadwen so adwen so na ɛnkɔ no deɛ nti na ɔdwen so no wadwen so a still ɛkyɛ sɛ wɔnom aduro bi biara a still dwen so no ɛgu so ba a ɛkyɛ sɛ ɛnkɔ ɛsiane sɛ tie nkɔmmɔ yie aduro nko ɛnsa yadeɛ de bia me ne mu di nkɔmmɔ bi me se nnuane a yɛdi no saa nnuane no a yɛdi no ɛmu nnuane nnuo a ɛwɔ nnuane no mu no ɛmu nnuane nnuo no ahoɔde nnuo no a ɛbɛ nipadua no mu a nipadua no hia de abɔ ne bere nyinaa no ɛno tɔ si no a ɛde wɔ haw foforɔ bi tumi ba wo nipadua no so na yɛnhwɛ obi wɔ hɔ a diabetes ɛna sɛbikafra ɛgyegye no na diabetes nso ba nipadua no so a deɛ yɛ ne sɛ nnuane no a wɔdi no ɛmu nnuane nnuo no a ahoɔden tim no a nipadua no hia de abɔ ne bere ano diabetes no bɛ nipadua ma na ahye saa nnuane nnuo no enti hwɛ o nnuane nnuo ɛɛkɔ akɔboa wo bɛɛma ama wo bɛɛma sɛm no atumi awerɛ nkyɛn na gyina sɛ gyina ntwi na atumi abɔ adwuma sɛ kɔnkɔmmɔfoɔ gyan no diabetes ne baeɛ no ahye nnuane nnuo no a yɛfrɛ no aphrodisiac property a wo bɛɛma no hia de abɔ adwuma no saa nso na diabetes kuro yi nso baeɛ nnuane nnuo no a nipadua no hia na ɛboa wo ama wɔade hwɛ no ayɛ clear no ɛboa ama wahu no adeɛ no wahu ne clear na wo nkɔhu ama nkɔka sa afia na w'ani so nkɔyɛ wo sɛdeɛ ɛbɔ asi no w'ani so nkɔyɛ wo bɛɛ no saa nnuane nnuo no diabetes ne baeɛ no ahye no nyinaa ɛnti wobɛhwɛ obi baa na wɔne so yɛ sɛ nihwan nie wɔ ani wo so obi ba nanso wontumi nyɛ no clear vision wohu tɛ sɛ wonhu n'anim yie saa nso so na ntwerɛyɛ wobɛhu sɛ yɛatwerɛ ntwerɛyɛ bi agu baabi anaa wowuredi pepa bi anaa wowuredi bible wobɛhu sɛ wode kɔ wɔkyi na wode bɛwɔ anim na wode kɔ wo nkyɛm na wode ayɛ sɛ atu abom na wohu no yie wobɛhu so a ahyɛseɛ no woyɛ sɛdeɛ wohu no yie wɔ anaa ayɛ deɛ aka bom na tɛ sɛ w'ani so yɛ sɛdeɛ bɔ asi no ne nyinaa yɛ nnuane nnuo dodoɔ no a nnuane nnuo a atɔ sini ɛwɔ nipadua no mu ɛno na ɛde saa ade ne ba na menka sɛ no nko a kɔɔkɔ de bi ba pressure glaucoma cataract ne nyinaa de bi ba na dodoɔ no a ɛyɛ a ne wɔ haw bi ba nipadua no so a ɛtumi nya effect wɔ w'ani no so hwɛ obi wɔ hɔ a ne deɛ yɛ pressure pressure no ama ne blood vessels ne mogya nti no ayɛ nketewa nti ama mogya no a ɛyɛ sɛ ɛflow together with oxygen na ɛtumi reach all the body region no because of sɛ ne blood vessels ne mogya nti no ayɛ nketenkete no nti no ama mogya dodoɔ no amogya no ntumi mfa nnuane nnuo dodoɔ no ɛnkɔ n'ani wɔne deɛ no a ɛhia vitamin a alpha carotene ne lutein sɛ ɛbɛba ma wɔhu no adeɛ yie no mogya no ntumi transport dodoɔ ɛsiane sɛ ntinim ayɛ nketewa nti kakra bi nanya nti ama wo vision no ɛdestrabi wo kakra gye big hands natural head clinic gye dr bibi number no yɛntoa so number no yɛ 0240 94 11 95 0240 94 11 95 0240 94 11 95 enti yɛ ne yɛ nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane nnuane mprempren yɛa na ne kɔtɔ yi agyegye no akyɛ ne sisi agyegye no akyɛ wɔtase no a wɔɔsɔre a wɔntumi wɔbi tumi da adeɛ kyi anɔpa a wɔɔsɔre afi ne mpa so no na honam yɛde ya asɛ yɛabo nom te sɛ ne honam nyina yɛne yɛyɛyɛ wɔntumi nsɔre prɛko pɛ mfi ne mpa so ɔde sɛ wɔtenase kakra ɛkɔ akyire ansa na wɔatumi asɔre ɛnso ne honam so da so yɛne ya wo saa nnipa na meto nsa frɛ wo wo kɔtɔ yɛ wo ya wonan yɛ oyɛ honam yɛ oyɛ de bia yɛ wɔnom pain killers sa nso nkɔ ɛno na meka mo ate aseɛ sɛ aduro nko ɛnsa yadeɛ hwɛ o na wowoko body pains anaasɛ la wokotodwe wo sisi honam yɛ oya na wowoko no apɛ sɛ kɔ a nipadua no deɛ ato sene wɔ mmaɛ sɛ wodi kan hwehwɛ ɛsiane sɛ deɛ hwɛ nipadua so pa mo yɛ a wofiri nipadua so de bia meka kyerɛ wo sɛ ɛno ne yɛfrɛ no papain papain no nso nyɛ aduro a ɛtɔn ne drug store
2: ti papa ni to sini e wo ni padua ma na ni padua ne ya wo pese fa ni padua ni diso edina de bia wo kotojo e ya wo ya usisi yo ya honam yo ya obanu mpekilesa enko esan se papa ni ba ansana eduo bi ba aba enti fa kwesha no wan fa ansha na afiato samsona wo be masema enko ya ususu se wuo no Obeman ehia enyoma ekonteni aphrodisiac property eno na to sini ni ntiba no memadura no memadura nyaade a yeden ebesore ntu beka so obeman ewu nanso na bemenwu ya ne bemenwu je dr bibi number no je number no number ne ye 0240 941195 to gwa sia na twero 0240 941195 kan husi e wahin mako kobin frelina fatu utima hin mako kobin frelina enti wuti e dr bibi na se wo susu se wo be man ya djuma hwehwe kira kwa ne nyame mfa yeso mwa wo na de agira no ye nkyere mfa nhye ho na prekope be man nsole mu djuma na be man wu ya ne be man wu usisi ye wo ya mpa bo anso wura wo nte ai unasi otititi yeo sese dika fredi etia fufufunu bim anase ensuo mana fom bim eye otititi chese uhu de onye pabo akura fitu a ya mfre wa uhu kwa kuma tu ye menya wa hwehwe dr bibi big hands natural hair clinic nyambetimi afa yeso aboa wo esian se tie enuani nuo na uhia no enuani nuo no atosini etia maduo bi antimi nya adwuma tina wanum nuo nuo nuo na aduo nko sayade wani na ye obisibisi basaa no enuani nuo e contain alpha carotene lutein ni vitamin a no yenton entisi no de okoko san hu kono maduo nko a nya de ba adwuma brenfe firi ba dwum ba bi hwehwe wo na ye hwe de atosini na fa akwohye no ye mfa hye ne nya ifito esian se fa akwohye no wan fa hye ifito obi nsa ye ni tititi kese anansi ya chino opoya ni sana anansi ya chino anansi ya chino waya nko ebasa anaka wuse uhiye nyani bia konteni circulating carotenoid nyani bia kese e konteni circulating carotenoid obi nso sono wajinso prere prere anajuba ako utimi jinso more than 5 times na de bia mekase beme bia wada anajuba ako pe e jinso more than 5 times ni beme nyajuma adentia because juice on ankasa eye acidic eno kro na e very salty eno so kro na contain heat na nyoma miensa we di be mama shemfiri be na be mede chima ye adwuma e basa akwa kuma tu ye ne wetwa fufu ama na ton kwam hwehwe dr bibi big hands natural hair clinic na juice on e betwa ama be mama na wrenche na wrenche kekewu e be wrenche na agina se gina twi na tima bo adwuma se konkoma fo jan eye no kro wanum nuo bebre so de eye wa na eye wo ye ma wu se edronko ensa ya die bibi ba ansa na duro na ba ti bibi na nya man ti usi mapa na duro ni nya adwuma na mapa na duro ni na nya adwuma na mom na wo hia bribi na bribi na amanti ama aduro no nya adwuma wati nkomo na sin enti ne wo tie dr bibi big hands natural hair clinic age number no number ne ye 0240 941195 obi adwinso adwinso akọ ese ni prostate prostate no ejeje no wanum prostate aduo so still enko kai wu se se wo ku prostate na pese kwa wi hia nua ni no bi a ye frɛ no lycopene in abundant form wo ni padua ni sa lycopene na betimi aboa ama aduo bi a betimi activate system na nourish your system na ma aduo bi a etimi aye adwuma eti kopim se obenye sanua ni nuna lo efa ni lycopene in abundant form wo ni padua ni uba nu madua noma noma odaye enko esan se aduo nko ensa yade what in common say se wo so so nsa no ba bia no tititi mpa bo awra wo nte obi se de bia na wo sa yo tititi na yo titi hunam ya wo ya hunam ya wo ya me se wo hia nua ni nuo bia ye friend se papain wo so so da wani tia wo ntimi na bia me na pressure ni diabetes nti colline no a hwe na so no enua ni nuo bia wo di padua ni ma hwe na so e fe ni colline wo de no asa eti wa num na duro sa so still 2 hours ni wani ate ntimi na bia enye duro na wo hia bibi bibi ni ba ansa na duro ba na na wo ntimi na no colline no a wo fo ma na asa eduro nko nsa yade ebasa hwehwe dr bibi big hands natural hair clinic na nyame mfa yeso emwa obi wonso a osa ajiji na che osa no ajiji na che wanu maduro bibia bi so no osa ne nko eno na mebi sa wo se eto da bia umoja na ekita wo no eno so bua ma wo yare e kontem to da bia umoja na ekita wo no eno so so ene hwe ma yade ani timi fi ho because wo ku osa wo so ye o positive
3: aduane a wudidi anu maduro no aduane no kura timi eh den ema wu moja na no agene tie ni we enuane ben na wudi ade no maduro aduane na wudi no eno na koda ni petrol ene egu ejanu mu ema ejane dere wo osa osa no too much acid ewo wo ene enuane na wudi ne end result nso ye highly in acidic content enti ne te said ye wudi petrol egu jam tina wo dele wo yade ye no enti aduro nko ensa yade ye Samson na obi ni ne yere aware awo ne ma he wakoy eso mu bibia ye fan enso so be ma ne ntimi nyi mo ba no oba ne so ntimi fa ye fo no eso eso mu bibia ye kama obi so so akọ ye si omu bi chese onu so so how bi ho enso anu mu nu a enye adwuma bra na bra ye nchetwe nuani bi a e contain estrogen because e basa na to de bi oba no hia estrogenic food be ma nso hia testosteronic food enti bra ne ye facilitate quicker conception mamu ye ma ya me nam ye so ma wonye mu ntentem na de wo hwehwe no nsanka e sense aduro nko ensa yade ye je number no je number no number ne ye 0240 94 11 95 0240 94 11 95 0240 94 11 95 kwabrani bi nso tie me dwunso de no okoyina ba bi so dwunso a dwunso no ma ebe che kakra anse na ba obi nso so ne dwunso no dwunso tentem kakra be na dwunso dwunso so piso piso pen bebre na na ju daytime no odwunso so piso piso bo che se waya ebi ana wunya infections enamu yare bi na wakoa wanku ne ye entina ma abawura obrastream ne mona abawura obrastream amene wanya disseminated gonococcal infection tia ma wo be ma krasa ye basa kwabrani timi kogina ba bi pa so wo hwe ne be ma dia dwonso de ne sabeto ne trousers mu e di be chini ne trousers ni ma wo huni be ma na nkampe so dia dwonso ei be ma na san de be huni de nso aka kitikiti ase chokwa ya twa ma na san kitikiti kitikiti nso wo hunu oyi a odje dwonso a pressure sese ba dwonso ma ne to sen wo pressure ne ma na de dwonso nso sa agu ni mpa boa so hey wanu mu hunu nso still de na na ye no e basa ka hu sa Dr. BBC hu hia nyoma bi a contain anti carcinogenic properties antiseptic antibacterial agent antifungal property we ma ya obanu madura no madura no madura enso enko we a make nyanso nso nya duro e ya nyoma bi a hu hia na we hu abanu mu nko a san se aduro nko nsa yade ye enti wuti Dr. Bibi obema no yade bi amana ide ehi afon yade no braye ngon konsan firi ho na be ma ne bede no ho wati nko mana se obema no susu se enya adwuma da fom se koyo to be ma nwu ya ne be ma nwu bra ne ma nwu se aduro nko nsa yade ye ne nyame mfa ye suma obema no enwe nchen ne nyira se gina twenya mu adwuma se konkoma fo agyan ebetima ba se wonu nuanu nuanu ka hu se aduro nko ensa yade ye oba bi susu uware crunch so menses na mayi eba 2 days na twa 2 days ni kwen san flow yi usukwe ya wo pawo e pa cho hwehwe big hands natural health clinic ene Dr. Bibi eni ahia na nyame mfa yeso mo a wate yemfa fidi ba dwun ba bi hwehwe ni ehwe dia tosini na prekopa no yemfa nhye ho na nyina ye na ma ejai se efifito no wate nkomo na se onso diabetes ama obe manya adwuma pressure ama obe menye adwuma enu su kra mu oni su ye ble won so so so no prostate ejijiwa mu dwin so tentemese a enlarge e patcho wo pese wo kone kwa wo hia a lot of lycopene said e mekan no won so so arefia hye wo ma esan se de hwe enkai kai so efen bumilen wo de na san enso wo no maduro aduro nko ana wanoma e basa di so wo nya nua na e contain se bumilen no na fa kwa hye na kwa hye wi a afi bibia fix na wo nya aduro bi no ma prekope oyare ne firi so na wona won sisi ni onkoto ye wo ye won ye no honam ye won ya ne de na won paboa won sokra won hu ene muka se wo se yi esan se makura so bra na nyame be fa ye so ama ogina okoto ye gina osisi so ama watimi ay den anante kama ama won so ho ato obi won so so a stroke ejeje no esan se ni ntina katale nti ama moja no ontimi nya blood flow nya total blood circulation ajeje na che be pacho nya nida so nya reshimu ewo mse wanu nuro nanso kai hu se wiya bibi ansa na aduro na ba bibi ni maaye ni nti ene guso jeje wono enya mepa wo hwehwe big hands natural health clinic enya mbiti mefa yeso aboa wo koko ayo bi te ama na topa kura kofom ode ne ho ka oba ansa ne ho ba be me bia nso so wo no oba hia na watu pebuo mu na ese woto kwan no esili ekatwom na ema pressure a punch ba woto pani mu na ese woto be ma bi no be ehia na ne tu abie ne tu kwan ni bie se ya mframa na mu wuje sia na oje mu e ba sa na hu se koko ne ejejewo bra na nyame mfa yeso emwa wo na wo so ne wo na bibia wie mu di wate obi su ye be ma wo koye se ne low sperm count nti one na yeni hia awo bi ama mepacho se ye azospermia na se oligospermia se na bi wom ana se bi nim sperm no hwehwɛ Big Hands Natural Head Clinic na nyame mfa yɛ so ɛmoa wo no wɔhaw bi atiti sei no ɛmfiri hɔ wate wo nso white sɛ bi kafra ɛyi sɛ akatoa ɛ kawakomato yi mu na wɔn a wohuu kwan baeɛ na ɛne ɔwɔtɔ wo ɛsiane sɛ basa na adu nko a na wohia me so wohia deɛ antibacterial property antiseptic antifungal agent wɔanya aduru a wokɔpɛ bi ato a wobɛnya bi ɛnya aduru bɛmfa fidie badwemba no hwehwɛ ne yɛnhwɛ de ayera na prɛkɔpɛ yɛnkyerɛ wo na fa akorɔhyɛ no sɛ woamfa nhyɛ a ɛfitɔ na mede ma sɛ mu wokɔ awie yɛn sɛ wote wo haw din na sɛ woante wontimi nna frɛ me mema me mu so frɛ me na ne dɔctr biribi ntwetwe nkɔmmɔ na hwɛ sɛ nwummerɛ mprempren yɛa no deɛ ɛyɛ wo bi no ebia ne nyame afa yɛ so aboa wo ɛbɛtumi aba sɛ ɔsɛ bi gyegye wo mprempren ma wo nna mekyerɛ wadeɛ bi ama woayɛ ama woada adeɛ kyɛn wahwehwɛ dɔctr biribi na nyame nam yɛ so atimi aboa wo sɛ wote wo haw din woante ne din mesɔre bɔmmɔdena sɛ wobɛfrɛ me na deɛ maka nyinaa woyɛ bɛrima na sɛ wo bɛrima nyɛ adwuma na sɛ woama wewɛ dɔctr biribi Big Hands Natural Head Clinic a na wonam ntɛntɛ no wɔ a te sɛdeɛ wowopɛ akrante aweɛ na wokɔ akɔhwɛ pum akranteɛ yɛnyini wɔ pum tiɛ nkɔmmɔ yie akranteɛ yɛnyini wɔ pum saa nso na owia so no obia ne wia sɛ ɔdrive ka na ne patro bɛsa na wobɛbɔ awura twɔ ba a ɛmmerɛkɔ a filling station wɔ hɔ Big Hands Natural Head Clinic dɔctr biribi yɛwɔ hɔ a ɛhemfa paa na wowode wo haw ɛɛkɔ hwehwɛyɛ na prostate ne infections na agyegye wakyɛ na wodwin so bebree no nyame mfa yɛ so mmɔ na wobɛma no wosusu sɛ awu no ɛnso abɛ waka na nyina sɛ gyina ntwi na mmɔ adwuma sɛ kɔnkɔmafoɔ agyan gye number no na mensɔre number no yɛ
0: 0240 94 94 11 11 95 0240 0240 94 94 11 11 95 0240 0240 94 94 11 11 95
3: kai hu sɛ wobɛhu Big Hands Natural Health Clinic ahene makɔkɔben New Side Junction abia paanofoɔ ne taxifoɔ no busa frelina wobɛhu Dr. Bibi Big Hands Natural Health Clinic nyanya memfa yɛ so ɛmoa wo
0: yɛda Dr. Bibi ase ɔse anadwo ɔbɛmu adakama na waduro no a wɔnom no afei yɛbɛyɛ adwuma nka sɛ aduro na ɛnyɛ ɛyɛ biribi na ɛnkɔ yie nti ana ɛma no ɛba ne saa no yɛba na afei sofa santi nto so abɛtoa so
5: The moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are as a people. From life's first breath, its final. We always come together to support each other. That is what tradition demands.
6: Nayo, Nayo.
5: Our love for our culture and respect for tradition defines who we are as a people. Throughout the changing moments, Casa Preco London Dry Gin will remain by your side.
7: Proudly produced by Casa Preco PLC. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women and lactating mothers. Don't drink and drive.
8: This advert is FDA approved.
9: Say engagement and our wedding.
10: Bermuda Vites.
9: Abadin Tuana.
10: Bermuda Vites.
9: A year now we are.
10: Bermuda Vites.
9: Birthday celebration.
10: Bermuda Vites.
9: Party near Puntuobia.
10: Bermuda Vites.
9: A year. Bermuda. Bermuda. Praying 0557 911946.